0: da Usman Sonko da shugaban yayi lamarin da ya jefa kasar cikin rashin tabbas ta fuskar siyasa. Wannan shawara a cewar tsohon shugaban majalisar ta samu asali ne daga zabi na kashin kaina kamar yadda ya wallafa a shafin sa na sada zumunta kenan shafin Facebook. A Afirka ta Kudu ɗan Ghana da dama ne suka soma yin rijista a ofishin jakadancin Ghana da ke Pretoria a yau Lahadi. Wani tsari da hukumin na Ghana suka samar da nufin dawo da 'yan kasar masu bukata gida ba tare da wata matsala ba. Baki da dama ne musamman a bakar fata ke fuskantar barazana da cin zarafi daga 'yan Afirka ta Kudu waɗanda suka kun bukaci waɗannan mutane su fice daga kasar. A 'yan kwanakin da an fuskanci zanga-zangar adawa da baki tare da kalaman kiyayya gare su wanda ya sa kasashen Afirka da dama suka yi kira ga 'yan kasar su da su yi taka tsantsa a wannan kasa. Ghana dai ta sanar da tai na mayar da 'yan kasar ta kimanin 800 daga cikin 15,000 da ake da su a Afirka ta Kudu. Mutane sama da 180,000 ne suka yi zanga-zanga a Belgrade a jiya Asabar da yamma don neman a gudanar da zaɓe. A hakan suna fatan ganin yaƙi da cin hanci da rashawa ya tabbatar da tsarin ko kutarin matsaloli da ake fuskanta a wannan ƙasa. A wasu bayanai daga ƙungiyoyi da suka shirya wannan zanga-zanga akalla mutane kusan 180,000 zuwa 190,000 ne suka amshi goren gayyata. India ta nuna damuwa a yau Lahadi game da tsauraran manufofin samar da takardun shige da fice da Amurka ke da su. Tsokacin da ke zuwa a wani lokaci da sakataren harkokin wajen Amurka Mark Rubio yake ziyara kasar ta India. Rubio da murya ɗaya yana mai kara manufofin kasar ta duk da jan kafa da ake fuskanta game da batutuwan da suka jibanci hulɗa ta kudu da kudu tsakanin India da wasu ƙawayenta wanda ba sa ɗasawa da Amurka. Shugaban adawa a Venezuela Maria Corina Machado a jiya Asabar tana mai sanar da magoya bayanta cewa tana da burin zama 'yar takara a zaben kasar muddin zai kasance zaɓe sahihin zaɓe bisa gaskiya da adalci. Machado da ke jagorantar jam'iyyoyin adawa koko ke kan gaba daga cikin kusoshi a bangaren adawa ta yi wannan bayani ne daga wajen kasar kasancewa ta share watanni da dama a waje. Machado ta nana ta amincewarta da shirye-shiryen gwamnatin Trump inda take cewa sun amincewa gwamnatin Amurka kuma suna gode musu saboda cigaban da aka samu. Belarus shugaban kasar ta Alexander Lukashenko babban amini ga Vladimir Putin ya tattauna da shugaban Faransa Emmanuel Macron ta wayar tarho. Fadar shugaban Belarus ta tabbatar da wannan tattaunawa a yau da aka bayar a karan farko tsakanin shugabannin kasashen biyu. Shugabannin sun tattauna batutuwa idan yankin da kuma dangantakar Belarus da tarayyar Turai da kuma musamman ma Faransa kamar yadda na kusa da shugaban kasar Alexander Lukashenko ya sanar da manema labarai inda ya kara da cewa tattaunawar ta gudana ne bisa ga shirin na bangaren Faransa. Daruruwa 'yan sandan kwantar tarzoma a Turkiya ne suka yi amfani da hayaki mai sa kwalla a lokacin da suka kutsa kai cikin hedkwatar babbar jam'iyyar adawa ta CHP a Ankara a yau Lahadi bayan kotu ta yi watsi da shugabanninta. 'Yan jam'iyyar sun toshe hanyoyin shiga harabar cibiyar jam'iyyar a lokacin da 'yan sanda suka yi kokarin tarwatsa taron wanda a hukumance ban hannu da umarnin kotu. Wata kungiyar kare hakokin bil'adama ta koka ganin ta yadda gwamnati ke ci gaba da tursasawa 'yan adawa a wannan ƙasa. Ga shirinmu na gaba.
1: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke kawo muku muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: Yan magana kan ci abu namu maganin a kube mu. Ranar Alhamis 21 ga wannan watan gidan rediyon kuna RFI sashen Hausa ya cika shekara 11 har 19 da soma yada shirye-shiryen sa. A shekarar 2007 ne kwararriyar yar jarida Lani Smith ta kirkiri sashen Hausa na RFI da aka yi wa matsugunni a birnin Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya. Kuma bikin na bana ya zo a wani yanayi da kafar ke kara samun dubaka a idan duniya. Michael Kudisin ya bibi irin nasarorin da kafar ta samu a cikin shekaru 19 ga kuma rahoton sa.
1: Tun daga siyasa zuwa al'adu da wasanni, RFI Hausa na ci gaba da isa ga miliyoyin masu sauraro a sassa daban-daban na duniya. Bashir Ibrahim Idris shine shugaban sashen Hausa na Radio France International.
2: Babu abin da zamu ce a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana tun daga ranar da aka fara watsa shirye-shirye na farko ranar 21 ga watan Mayu na shekarar 2007 zuwa yau da ake bikin cika shekaru 19 da wannan aiki.
1: Wasu daga cikin masu sauraron RFI Hausa sun bayyana dalilan da suka sa suke ci gaba da bibiyar tashar.
3: Sunana Muhammad Tayyib dan Adam daga nan number 28 Okoba Balewa Tarayyar Najeriya. Ka fito ne da shirin abin da ake cewa burucin kan dutse, baka fito ba sai da ka shirya.
4: Assalamu alaikum RFI. Sunana Sani Alhaji Mama daga nan Zandar da Magaram. RFI Hausa kai wanda suke emission wanda suke haka da muke karuwa da su, alhamdulillah.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Sunana Abdurrazzaq, kana kara mana ilimi sosai kuma in labarun ka je a labarin Radio France to gaskiya ne.
1: Bashir Ibrahim Idris ya ce sauye-sauyen fasahar zamani sun taimaka wajen kare kusantar tashar da masu sauraro, musamman ma ta kafafen sada zumunta da yanar gizo.
2: Daga radio yanzu abin ya fadada zuwa kafofin sada zumunta da yawa. A takaice ne babu abin da za mu ce sai godiya ga Ubangiji.
1: Yayin da RFI Hausa ke cika shekaru 19, masu sauraro na ci gaba da bayyana tashar a matsayin ɗaya daga cikin kafafen yada labarai masu sahihanci da amana.
6: Labaran zuwan ku ba Radio France labarai ya za su zo mana sance na gaskiya.
0: Duk dai akan wannan batun, Nura Ado Suleiman ya tattauna da Professor Umar Fati, ɗaya daga cikin masana da ke bibiyar ayyukan wannan kafa a Najeriya.
7: To alhamdulillahi mun gode wa Allah madaukaki da ya nuna mana wannan rana, sannan kuma na wa Radio France daga Paris har da kuma ma'aikatanku na sashen Hausa da dai duk wanda ke da hannu a wannan gida, ina musu barka particularly editanku da dai sauran shugabanni, kuma ba a ji kunya ba. Na tuna lokacin da aka fara yadda kace shekaru 19 da suka wuce, ni abun ma ya min sauri da ni aka fara, amma ni na waje muna tare duk ababin da ake yi na bi. Lokacin na jin community 30 ake yi a rana har aka zo da abun yau har an zama ana awanni. Ba alhamdulillah dama radio a dace a ce mutane suna bibiyan gidan radio, suna son gidan radio, kuma suna yadda da abin da radio ke faɗa.
8: To Professor, zamu so mu ji kuma inda so samu ne a ganin ka, wani dan na bangarori ne ko a wani fanni ne kake ganin ya kamata akwai gyara domin ƙara inganta aikin?
7: Na tuna ba, lokacin da ake shekara 5 sai na bada wani shawara, kuma na ji dadi da aka dauki shawaran da editan ku lokacin ya kira ni, gashi Allah ya sa in shekara 5 na ce to ni shawarori guda biyu, na daya inda hali a sa mata, na biyu kuma a ƙara yawan wakilai, kuma duka an dauki shawarwari. Sannan kuma ga yanzu fasahohin nan sun shigo, dandaroli waye to sun shigo, so kuma kaga wayan ababin kullun ƙara bunƙasa suke yi. To kaga kuma dole ne, kuma yadda zamanin nan ke canzawa suke tafiya, kuma dole ku ci gaba da canzawa kuna bi. Su kuma shirye-shirye su ne gidan radio, idan shirye-shiryen ku ba ingantattu bane ko kuma masu gamsarwa ga mutane, ba za su bi ku ba. Dole ne ku rika duba ababen da ke faruwa a sassan kasashenmu daban-daban, a fannonin siyasa, a fannonin tattalin arziki, nan da rashin aikin yi.
6: Allah ya yi dare kariya waye, duhu ya kau hasa.
9: haske a bayyana zance na gaske
0: daga batun biki sai kuma harkar da ta shafi tsaro a tarihin Najeriya inda hukumomin tsaron kasar da ta koronsu na Amurka suka sanar da kashe yan ta'adda akalla 200 da suka hada da manyan kumanjoji a raharan hadin gwiwa da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar kwanaki kalilan bayan da Amurka ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Muluki jagoran kungiyar IS a yankin kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Abdulkarim Ibrahim Shikale hada mana
10: AFRICOM wato rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka ce ta fara sanar da kai wannan farmaki kafin daga bisani shi da kwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da hakan. Masani tsaro Dr. Tehuza Geso ya ce farmakin alama ce da ke tabbatar da cewa rijinin tsaro da aka kulla tsakanin kasashen biyu ta fara aiki.
11: Muna iya cewa ta fara aiki gadan-gadan kenan, amma wani hanzari ba gudu ba shine bincike ne zai tabbatar da cewa an kashe waɗannan da ake cewa an kashe. Kuma ina ake maganar kisan yan ta'adda mutum 20 bayan cewar in dai har da gaske ake yin wannan aikin ai za a iya kaiwa ga gungun da za a iya kashe mutane sama da 50 ko wani abu mai kama da haka. Mutane ne wanda suke haduwa a gurare inda suke taruwa su da yawa ba rarrabuwa suke yi ba.
10: Shirkatar tsaron Najeriya ta ce an kaddamar da farmakin ne daidai lokacin da yan bindigar ke kokarin sauya matsuguni sakamakon matsin lamba, yayin da Dr. Yahuza Gesu ke nuna fargaba a game da wasu abubuwa da suka fara bayyana a cewarsa daga lokacin da aka kayyato Amurka zuwa Najeriya.
11: Abin da ya daure mana kai shine ko menene dalilin da yasa kasar Amurka ta karbe wato filin sauka da tashin jirage a jihar Bauchi, duba da cewar zuwan su sojojin Amurkan ya sa yan ta'addan na gabas ta arewa maso cin Najeriya suna ƙara samun kaimi da ƙwarin gwiwa da bayyana waɗansu makamai waɗanda da can ba a san su da su ba.
10: Najeriya dai ta kulla rijinin tsaro da Amurka ne sakamakon matsin lamba daga Donald Trump wanda ya yi zargin cewa ana kashe kiristoci a ƙasar, amma ba tare da mahukunta sun ɗauki matakan basu kariya ba.
0: Daga cikin mayan kwamandojin ƙungiyar da harin na dakarun Najeriya rutsa da su akwai Abdul Wahab wanda shike da alhakin tsarawa da kuma yada ayyukan kungiyar a shafin ta na farfaganda, sai kuma Abu Musa Almangawi wanda aka bayyana a matsayin guda daga dattijan kungiyar. Haka ma rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abu Almatanna Almujahir ƙwararre kan harkokin sadarwa kuma babban hannun damar Abu Bilal Al-Muluki wanda dakarun kasar suka hallaka ranar 15 ga wannan watan a arewa maso gabashin kasar. Muna Najeriya inda gwamnan jihar Oyo Sai Makinde ya ce gwamnatin sa a shirye take ta shiga tattaunawa da 'yan birnin da suka yi garkuwa da ɗalibai 25 da malaman su 7 a wata makaranta da ke karamar hukumar Urire ta jihar ranar 15 ga wannan watan. Makinde ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai da ya kira ranar Litinin a gidansa da ke unguwar Kalafo Ishola. Kanal Muhammad Sani Makiga mai ritaya masanin tsaro a Najeriya ya yi tsokaci a kai.
12: Tattaunawa na ainihin karɓan fansan yaran makarantar nan ya saba ma doka na gwamnatin tarayya na Najeriya wanda yake kuma harkan tsaro na ƙasa ba nashi bane, shi iyaka an sa shi ne ya duba wannan jiha ya zama shugaban tsaro na wannan jiha. Duk abin da ke faruwa ya yi kokari ya sanar da ainihin shugabannin jami'an tsaro na ƙasa Najeriya, saboda su ke kula da dukkan harkan tsaro na ainihin jihohi da kuma ainihin ƙasa gabaki ɗaya. A farko nan babban barazana ne akan ainihin harkan tsaro na neman a daƙile dukkan matsalolin tsaro na ta'addanci na satan mutane da yaran makaranta da dabbobin mutane da dukiyoyin mutane. Gaskiya babban barazana ne in 'yan ta'adda suna samun irin haka, to ya nuna cewa kenan suna samun galaba akan ainihin gwamnati, ma'ana kaman me da hannun agogo baya ne.
0: A jamhuriyar Niger, gwamnati da kamfanin kasar China CNPC suka kulle yarjejeniyar karfafa alakar su a fannin makamashin man fetur bayan shafe sama da shekara guda bangarorin biyu na tattaunawa da juna. Karkashin yarjejeniyar China za ta karbi dalar Amurka 15 a matsayin lada saboda amfani da bututu don jigilar kowace gangan mai daga Niger zuwa gabar ruwan Cotonou a maimakon dala 27. Hakan kuma zai sa kasar ta Niger samun kuɗin ajiyar da ya kai euro miliyan 106 kwatankwacin sifa biliyan 60 kowace shekara. Haka ma yarjejeniyar ta tanadi ƙara yawan hannun jarin Niger zuwa kaso 45% a hukumar tafiyar da bututun man wato OPCO yayin da za a baiwa ƴan kasar ta nishiyar damar gudanar da kashi 85 cikin 100 a maimakon kashi 18 ta hada-hadar kamfanin na CNPC wani batu da rejina tattabo shine danka kaso 40 cikin 100 na kananan kwangiloli a kamfanonin CNPC da OPCO wa ƴan kangila na gida yayin da za a ba su kaso 70 cikin 100 na kananan kwangilolin a matatar mai ta kasa cewa da Soras to a Niger din a ƙarshen mako gwamnati ta bayyana shirin kafa kamfanonin sufurin jama'a a manyan biranen kasar don rage cinkoso da kuma sauƙaƙawa talakawa matakin da ƙungiyoyin sufuri irin su UTAN ta bakin shugabanta Muhammadu Gamaci ta bayyana shi da mai tattara da Alfanu
13: akwai wasu unguwanni a Yamai a wani lokaci samun taksi wani shidali ne ko dare ko da darara samun taksi shidali ne yanzu da an kai shi ka gani matsaloli za su rage kenan zai unhwana cikin zuwa da komowa na mutane kuma bunƙasa a cikin ƙasa yake ba dai
0: don cimma wannan burin gwamnatin ta gayyaci masu zuba jari na waje da na cikin gida a ƙarƙashin wani shiri da ake kira PPP ko taya wannan shirin zai amfani talakawan Nishar Alhaji Dauda Tankama dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jamhuriyar Nishar yayi tsokaci akai
14: kasan abu ne wanda an yi su Nishar mai har yanzu dai da kingin zo mu kaba tunda abun akwai tsada amma muna ganin a duka alamu idan gwamnati ta kawo nata to kaga abin zai samu sauki tunda dama in kai kana da ni ina da dole a samu rangwame tunda kowa yana son ya dauka tun zakuwar su talaka ne ake so a rangwamta ma tun zakuwar su talaka ne ake so ya samu sauki
0: gwamnatin ta ce shirin ya kunshi shigo da motoci kiran bus da kayan gyaran su da gina sabbin tushoshin mota da kuma samar da madakata Senegal kungiyar durobobin mayan motoci da ake kira URS ta bukaci mambobinta da su daina zuwa birnin Bamako na kasar Mali don tsiratar da rayuwarsu a daidai lokacin da matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara a iyakar kasashen biyu wannan dai na zuwa yayin da kungiyar mayakan Jinim ke ci gaba da yiwa birnin Bamako kawunya da nufin kassara tattalin arzikin kasar Hauwa Hallar Gwangwazo ta hada mana wannan rahoto
15: Azantawarsa da wakilin kafar yada labarai ta RFI sakataren kungiyar Gora kuma ya shawarci direbobin da suka riga suka sauke lodi a Bamako da su jingine shirin komawa gida la'akari da karuwar ayyukan yan ta'adda a wannan hanyar Goma ya ce kama hanyar tafiya ba mako a halin da ake ciki tamkar sallamawa duniya ne inda ya kare matakin da cewa ba shi da wata alaka da siyasa a farkon watan April da ya gabata kungiyar mayakan jinim ta yi wa birane da dama na kasar Mali kawanya tare da hana shigar da muhimman ababen more rayuwa cikin birnin rahotanni sun ce a kasa da wata guda mayakan jinim dake mubaya'a ga kungiyar alkaida sun kona gomman motocin da kwan mai dake kokarin isa ba mako kasar Mali dai na shigo da muhimman kayan masarufi ɗan kasar ke bukata waɗanda suka haɗar da sukari da shinkafa da man girki da kuma garin fulawa daga tashar ruwan Senegal
0: a farkon makon da muka yi bankwana shugaban Ghana John Dramani Mahama ya sanar da shirin da kasarsa ke yi na ficewa daga cikin tsarin tallafin kiwon lafiya na Gavi nan da shekarar 2030 inda ya ce kasar na kokarin dogaro da kanta a fannin samar da kudaden kiwon lafiya da kuma allurar rigakafi a lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron kiwon lafiya na duniya karo na 79 da ake gudanarwa a birnin Geneva na Switzerland shugaba Mahama ya ce ci gaban da Ghana ta samu a fannin samar da kudaden kiwon lafiya da allurar rigakafi ya nuna irin kokarin da take yi na samar da sauyi ga tsarin kiwon lafiya a duniya kaka dan daga jawabin sa
16: Ghana lost $78 million
17: Ghana ta yi asaran dala miliyan 78 na tallafin kiwon lafiya bayan dakatar da shirin USAID waɗannan kuɗaɗe ana amfani da su ne a shirye-shiryen yaki da zazzabin cizon sauro da kula da lafiyar mata da yara da samar da abinci mai gina jiki da shirin yaki da cutar kanjamau wanda ya shafi gwaje-gwaje da bayar da magungunan rigakafin cutar a yau ina mai farin cikin sanar da ku cewar Ghana tana kan hanyar ficewa daga cikin masu amsar tallafin gabi nan da shekara ta 2030 kuma muna fatan nan gaba kaɗan za mu fara ba da
16: And we hope to transition into a donor in the not too distant future.
0: Yanzu kuma sai Togo wacce ta bi sahun kasashen Afrika biyar da suka daina karbar biza daga duk wani dan Afrika da ke son ziyara a kasar domin rage wahalhalun zirga-zirga tsakanin kasashen nahiyar. Ministan tsaro na Togo, Kalix Majulbane ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da fitar, inda ya ce matakin na da nufin karfafa dangantaka da haɗin kai na ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashen nahiyar. Gwamnatin Togo ta ce daga yanzu za ta riƙa baiwa 'yan Afrika da ke da ingantaccen fasfo damar shiga ƙasar ba tare da biza ba, kuma suna da damar zama a cikin ƙasar ta yammacin Afrika har tsawon kwanaki 30. To a farkon makon da ya gabata, Hukumar Lafiya ta Duniya ta tabbatar da sake bullar wani nau'in cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, da cikin sauri ya kashe mutum 131, yayin da wasu sama da 500 suka harbu da cutar. Shamsiya Haruna ta hada mana wannan rahoton.
18: Wannan sabon rahoto ya sanya Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ayyana dokar ta bace kan wannan cuta, inda ta buƙaci ɗaukar matakan gaggawa. Bullar cutar a wannan karan ya faru ne sanadiyar wani nau'i da ba a cika samun sa ba, mai suna Bundibugyo, wanda hukumomin lafiya suka ce nau'i ne da ba shi da tabbataccen magani ko rigakafin da aka amince da shi a halin yanzu saboda nau'in zayayi da aka saba gani. Cutar dai ta fi sananta ne a lardin Ituri da ke arewa maso gabashin kasar, amma kuma an samu bullarta a birnin Goma har ma da makwabciyarta Uganda. Tun wannan cuta ta yi ajalin ma'aikatan lafiya hudu, lamarin da ke nuna cewa tana yaduwa a cikin asibitoci. Hukumar Lafiya ta Afirka CDC da WHO sun gargaɗi ƙasashe makwabta da su ƙara ƙaimi wajen sanya idanu, saboda akwai fargabar cewa ainihin adadin mutanen da suka kamu da cutar ya fi waɗanda aka yi wa rajista a halin yanzu. Rikicin 'yan tawaye da ƙarancin hanyoyin sadarwa a yankunan gabashin Congo na ci gaba da haifar da cikas ga ma'aikatan lafiya, musamman wajen killace mutane da gano waɗanda suka yi mu'amala da marasa lafiya.
0: Aƙalla mutum hudu aka tabbatar da mutuwarsu a birnin Nairobi da kewaye, yayin arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a ƙarshen mako, biyo bayan yajin aikin da masu ababen hawa suka tsunduma a faɗin ƙasar. Masu zanga-zangar sun tare manyan hanyoyi inda suka ƙona tayoyi suna kuma jifan jami'an tsaro. Sai da rundunar 'yan sandan kwantar da tarzoma ta yi amfani da barkonon tsohuwa da harbe-harbe a iska domin tarwatsa dubun dubatar matasan da suka mamaye tituna. Wannan yajin aikin ya samo asali ne bayan da hukumar lura da harkokin makamashi da fetur ta ƙasar ta ƙara farashin man fetur da sama da kashi 25.
19: Masararo, ka shaki shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare karfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi, daga nan sashen Hausa na Arafai.
0: Idan muka leka Amurka, Hukumar 'yan sanda a birnin San Diego na jihar California ta tabbatar da mutuwar mutum 5 sakamakon wani mummunan harin 'yan bindiga da rutsa da su a babban masallacin birnin. Shamsiya Haruna ta hada mana wannan rahoto.
18: Maharan sun harbe mutane uku a wajen masallacin, ɗaya daga cikin su babban jami'in tsaro ne na masallacin, wanda 'yan sanda suka yaba wa jarumtakarsa da cewa ya taimaka kwarai wajen kare rayukan yara da sauran mutane. Matasan da suka kai harin masu shekaru 17 zuwa 18 sun tsere a cikin wata mota, sai dai daga bisani 'yan sanda suka tsinci gawawwakin su a cikin motar bayan sun harbe kansu. Kafin harin ya auku, mahaifiyar ɗaya daga cikin matasan ta kira 'yan sanda tana mai sanar musu cewa ɗanta ya gudu daga gida da motar ta, kuma ya kwashe bindigoginta guda uku tare da wani abokinsa yayin da suke sanye da kayan soji. Shugaban 'yan sandan San Diego Scott Wall ya bayyana cewa suna ci gaba da gudanar da bincike akan harin da suka kira na nuna kiyayya.
0: A ranar 18 ga wannan watan, Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta sanar da kafa wata hukuma ta musamman wadda jami'anta za su yi aikin kula da mashigin Hormuz, inda daga yanzu kasar ta yankin gabas ta tsakiya za ta rika tantance jiragen da ke ratsa mashigin gabanin sahali musu ratsawa ko akasin haka. Azima Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoton.
15: Rajinar juyin juya hali ta Iran da ke sanar da wannan mataki a sakon da ta wallafa a shafinta na X, da ce za ta fitar da cikakkun bayanai nan gaba game da aikin hukumar kula da mashigin na Hormuz. Tana ita ma rundunar sojin ruwan Iran ta wallafa makamancin sakon game da samar da hukumar, ko da yake babu cikakkun bayanai. Sai dai wata kafar Iran da ke yada labaranta da Ingilishi ta ce kasar na daukar matakai ne wajen ganin ta tabbatar da ikonta ko kuma mallakinta ga mashigin na Hormuz.

Wato za mu karkare shirin daga kasar China, inda a ranakun 14 da 19 shugaban kasar Xi Jinping ya karbi ziyarar takwarorinsa na Amurka Donald Trump da na Rasha Vladimir Putin yayin ziyarar kwanaki a mabambantan lokuta. Shugabannin uku sun tattauna batutuwan da suka shafi bangaren kasuwanci da kuma rikice-rikice da ke faruwa a Iran da kuma Ukraine.

0: yan magana kan ci abu namu maganin a kube mu ranar alhamis 21 ga wannan watan gidan rediyon ku na RFI sashen Hausa ya cika shekara 11 har 19 da so ya da shirye-shiryen sa a shekarar 2007 ne kwararriyar yar jarida Lani Smith ta kirkiri sashen Hausa na RFI da aka yi wa matsugunni a birnin Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya kuma bikin na bana ya zo a wani yanayi da kafar ke kara samun dubaka idan duniya Michael Kudisin ya bibi irin nasarorin da kafar ta samu a cikin shekaru 19 ga kuma rahoton sa
1: tun daga siyasa zuwa al'adu da wasanni RFI Hausa na ci gaba da isa ga miliyoyin masu sauraro a sassa daban-daban na duniya Bashir Ibrahim Idris shine shugaban sashen Hausa na Radio France International
2: babu abin da zamu ce a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana
1: Bashir Ibrahim Idris shine shugaban sashen Hausa na Radio France International.
2: Babu abin da zamu ce a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana tun daga ranar da aka fara

0: abin da ake cewa burucin kan dutse baka fito ba sai da kashiriya.
1: Assalamu alaikum RFI. Suna na Sani Alhaji Mama daga nan Zandar da Magaram. RFI Hausa kai wanda suke emission wanda suke haka da muke karuwa da su. Alhamdulillah.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Suna na Abdulrazak yana kara mana ilimi sosai kuma in labarun ka je a labarin Radio France to gaskiya ne.
3: Bashir Ibrahim Idris ya ce sauye-sauyen fasahar zamani sun taimaka wajen kara kusantar tashar da masu sauraro musamman ma ta kafafen sada zumunta da yanar gizo.
4: Daga radio yanzu abin ya fadada zuwa kafofin sada zumunta da yawa. A takaice dai babu abin da za mu ce sai godiya ga Ubangiji.
3: Yayin da RFI Hausa ke cika shekaru 19, masu sauraro na ci gaba da bayyana tashar a matsayin ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai masu sahihanci da amana.
5: Labaran zuwan ku ba Radio Faransa labarai ya za su zo mana sanje na gaskiya.
6: Duk dai akan wannan batun, Nura Ado Suleiman ya tattauna da Professor Umar Fati, ɗaya daga cikin masana da kibibiyar ayyukan wannan kafa a Najeriya.
7: To alhamdulillah mun gode wa Allah daukaki da ya nuna mana wannan rana, sannan kuma na wa Radio France daga Paris da kuma ma'aikatanku na sashen Hausa da dai duk wanda ke da hannu a wannan gida, ina musu barka particularly editanku da dai sauran shugabanni, kuma ba a ji kunya ba. Na tuna lokacin da aka fara yadda kace shekaru 19 da suka wuce, ni abun ma ya min sauri da ni aka fara. Amma ni na waje muna tare duk ababin da ake yi na bi lokacin najin community 30 ake yi a rana har aka zo da abun yau har an zama ana awanni ba. Alhamdulillah dama radio a dace a ce mutane suna bibiyan gidan radio, suna son gidan radio, kuma suna yadda da abin da radio ke faɗa.
8: To professor, za mu so mu ji kuma inda so samu ne a ganin ka, wani ɗan na ɓangarori ne ko a wani fanni ne kake ganin ya kamata akwai gyara domin ƙara inganta aikin?
7: Na tuna lokacin da ake shekara 5 sai na bada wani shawara, kuma na ji daɗi da aka ɗauki shawaran. Da editanku lokacin ya kira ni gashi Allah ya sa in shekara 5 na ce to ni shawarori guda biyu. Na ɗaya inda hali a sa mata, na biyu kuma ƙara yawan wakilai, kuma duka an ɗauki shawarwari. Sannan kuma ga yanzu fasahohin nan sun shigo dandaroli waye to sun shigo, so kuma kaga wayan ababen kullun ƙara bunƙasa suke yi. To kaga kuma dole ne kuma yadda zamanin nan ke canzawa suke tafiya, kuma dole ku ci gaba da canzawa kuna bi. Su kuma shirye-shirye su ne gidan radio. Idan shirye-shiryen ku ba ingantattu ba ne ko kuma masu gamsarwa ga mutane, ba za su bi ku ba. Dole ne ku riƙa duba ababen da ke faruwa a sassan ƙasashenmu daban-daban, a fannonin siyasa, a fannonin tattalin arziki, nan da rashin aikin yi.
6: Daga batun biki sai kuma harkar da ta shafi tsaro a tarayyar Najeriya, inda hukumomin tsaron ƙasar da takwarorinsu na Amurka suka sanar da kashe 'yan ta'adda aƙalla 200 da suka hada da manyan kumanjoji hare-haren haɗin gwiwa da suka kai a yankin arewa maso gabashin ƙasar kwanaki ƙalilan bayan da Amurkar ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Muluki, jagoran ƙungiyar IS a yankin, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Abdulkarim Ibrahim Shikale ya haɗa mana.
9: AFRICOM wato rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka ce ta fara sanar da kai wannan farmaki kafin daga bisani shi da kwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da hakan. Masani tsaro Dr. Tehuza Geso ya ce farmakin alama ce da ke tabbatar da cewa rijinin tsaro da aka kulla tsakanin kasashen biyu ta fara aiki.
10: Muna iya cewa ta fara aiki gadan-gadan kenan, amma wani hanzari ba gudu ba shi ne bincike ne zai tabbatar da cewa an kashe waɗannan da ake cewa an kashe. Kuma ina ake maganar kisan 'yan ta'adda mutum 20 bayan cewar in dai har da gaske ake yin wannan aikin, ai za a iya kaiwa ga gungun da za a iya kashe mutane sama da 50 ko wani abu mai kama da haka. Mutane ne wanda suke haduwa a gurare inda suke taruwa su da yawa, ba rarrabuwa suke yi ba.
9: Shirkatar tsaron Najeriya ta ce an kaddamar da farmakin ne daidai lokacin da 'yan bindigar ke kokarin sauya matsuguni sakamakon matsin lamba, yayin da Dr. Yahuza Gesu ke nuna fargaba a game da wasu abubuwa da suka fara bayyana a cewarsa daga lokacin da aka gayyato Amurka zuwa Najeriya.
10: Abin da ya daure mana kai shine ko menene dalilin da ya sa kasar Amurka ta karbe wato filin sauka da tashin jirage a jihar Bauchi. Duba da cewar zuwan su sojojin Amurkan ya sa 'yan ta'addan na gabas ta arewa maso cin Najeriya suna ƙara samun kaimi da ƙwarin gwiwa da bayyana waɗansu makamai waɗanda da can ba a san su.

0: su ba.
1: Najeriya dai ta kulla a yayin tsaro da Amurka ne sakamakon matsin lamba daga Donald Trump, wanda ya yi zargin cewa ana kashe kiristoci a kasar, amma ba tare da mahukunta sun dauki matakan basu kariya ba.
2: Daga cikin mayan kwamandojin kungiyar da harin na dakarun Najeriya rutsa da su akwai Abdul Wahab, wanda shike da alhakin tsarawa da kuma yada ayyukan kungiyar a shafinta na farfaganda. Sai kuma Abu Musa Almangawi, wanda aka bayyana a matsayin guda daga dattijan kungiyar. Haka ma rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abu Almatanna Almujahir, ƙwararre kan harkokin sadarwa kuma babban hannun damar Abu Bilal Almunuki, wanda dakarun kasar suka hallaka ranar 15 ga wannan watan a arewa maso gabashin kasar. Muna Najeriya, inda gwamnan jihar Oyo Sai Makinde ya ce gwamnatin sa a shirye take ta shiga tattaunawa da 'yan birnin da suka yi garkuwa da ɗalibai 25 da malaman su 7 a wata makaranta da ke karamar hukumar Urire ta jihar ranar 15 ga wannan watan. Makinde ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai da ya kira ranar Litinin a gidansa da ke unguwar Kalafo Ishola. Kanal Muhammad Sani Makiga mai ritaya, masanin tsaro a Najeriya, ya yi tsokaci a kai.
3: Tattaunawa na ainihin karban fansan yaran makarantar nan ya saba ma doka na gwamnatin tarayya na Najeriya, wanda iki kuma harkan tsaro na ƙasa ba nashi bane, shi iyaka ansa shi ne ya duba wannan jiha, ya zama shugaban tsaro na wannan jiha, duk abin da ke faruwa ya kokari ya sanar da ainihin shugabannin jami'an tsaro na ƙasa Najeriya, saboda suke kula da dukkan harkan tsaro na ainihin jihohi da kuma ainihin ƙasa gabaki ɗaya. A farko nan babban barazana ne akan ainihin harkan tsaro na neman a daƙile dukkan matsalolin tsaro na ta'addanci na satan mutane da yaran makaranta da dabbobin mutane da dukiyoyin mutane. Gaskiya babban barazana ne. In 'yan ta'adda suna samun irin haka, to ya nuna cewa kenan suna samun galaba akan ainihin gwamnati, ma'ana kaman mai da hannun agogo baya ne.
2: A jamhuriyar Niger, gwamnati da kamfanin kasar China CNPC suka kulle yarjejeniyar na karfafa alakar su a fannin makamashin man fetur bayan shafe sama da shekara guda bangarorin biyu na tattaunawa da juna. Karkashin yarjejeniyar China za ta karbi dalar Amurka 15 a matsayin lada saboda amfani da bututu don jigilar kowace gangan mai daga Niger zuwa gabar ruwan Cotonou a maimakon dala 27. Hakan kuma zai sa kasar ta Niger samun kuɗin ajiyar da ya kai euro miliyan 106 kwatankwacin sifa biliyan 60 kowace shekara. Haka ma yarjejeniyar ta tanadi ƙara yawan hannun jarin Niger zuwa kaso 45 cikin 100 a hukumar tafiyar da bututun man, wato OPCO, yayin da za a bai wa 'yan kasar ta Niger damar gudanar da kashi 85 cikin 100 a maimakon kashi 18 ta hada-hadar kamfanin na CNPC. Wani batu da yarjejeniyar ta tabo shi ne danka kaso 40 cikin 100 na ƙananan kwangiloli a kamfanonin CNPC da OPCO wa 'yan kwangila na gida, yayin da za a ba su kaso 70 cikin 100 na ƙananan kwangilolin a matatar mai ta ƙasa, cewa da Soras. To a Niger din, a ƙarshen mako gwamnati ta bayyana shirin kafa kamfanonin sufurin jama'a a manyan biranen ƙasar don rage cinkoso da kuma sauƙaƙawa talakawa, matakin da ƙungiyoyin sufuri irin su UTAN ta bakin shugabanta Muhammadu Gamaci ta bayyana shi da mai tattara da Alfanu.
4: Akwai wa'ansu unguwanni a Yamai a wani lokaci samun taksi wani shidali ne, ko dare ko da darara samun taksi shidali ne. Yanzu da an kai shi ka gani matsaloli za su rage, kenan zai unhwana cikin zuwa da komowa na mutane, kuma bunƙasa arzikin ƙasa yake gaba ɗaya.
2: Don cimma wannan burin, gwamnatin ta gayyaci masu zuba jari na waje da na cikin gida a ƙarƙashin wani shiri da ake kira PPP. Ko taya wannan shirin zai amfani talakawan Niger, Alhaji Dauda Tankama, ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jamhuriyar Niger, ya yi tsokaci a kai.
5: Ƙasa abu ne wanda an yi su Niger, mai har yanzu dai da kingin zo mu kaba, tunda abin akwai tsada. Amma muna ganin a duka alamu idan gwamnati ta kawo nata, to kaga abin zai samu sauƙi, tunda dama in kai kana da ni ina da, dole a samu rangwame tunda kowa yana son ya ɗauka. Tun zakkuwarsu talaka ne ake son a rangwamta ma, tun zakkuwarsu talaka ne ake son ya samu sauƙi.
2: Gwamnatin ta ce shirin ya ƙunshi shigo da motoci ƙiran bus-bus da kayan gyaransu da gina sabbin tushoshin mota da kuma samar da madakata. Senegal, kungiyar durobobin mayan motoci da ake kira URS ta bukaci membobinta da su daina zuwa birnin Bamako na kasar Mali don tsiratar da rayuwarsu. a daidai lokacin da matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara a iyakar kasashen biyu. Wannan dai na zuwa yayin da kungiyar mayakan Jinim ke ci gaba da yiwa birnin Bamako ƙawanya da nufin kasara tattalin arzikin kasar. Hawwa Hallaru Gwangwazo ta hada mana wannan rahoto.
0: A zantawarsa da wakilin kafar yada labarai ta RFI, sakataren kungiyar Gora kuma ya shawarci direbobin da suka riga suka sauke lodi a Bamako da su jingine shirin komawa gida, la'akari da karuwar ayyukan yan ta'adda a wannan hanyar. Goma ya ce kama hanyar tafiya Bamako a halin da ake ciki tamkar sallama wa duniya ne, inda ya kare matakin da cewa ba shi da wata alaka da siyasa. A farkon watan April da ya gabata, kungiyar mayakan Jinim ta yi wa birane da dama na kasar Mali ƙawanya, tare da hana shigar da muhimman ababen more rayuwa cikin birnin. Rahotanni sun ce a ƙasa da wata guda, mayakan Jinim da ke mubaya'a ga kungiyar Al-Qaida sun kona gwamman motocin da kwamai da ke kokarin isa Bamako. Kasar Mali dai na shigo da muhimman kayan masarufi da 'yan kasar ke bukata, waɗanda suka haɗar da sukari da shinkafa da man girki da kuma garin fulawa daga tashar ruwan Senegal.
2: A farkon makon da muka yi bankwana, shugaban Ghana John Dramani Mahama ya sanar da shirin da kasar sa ke yi na ficewa daga cikin tsarin tallafin kiwon lafiya na Gavi nan da shekarar 2030, inda ya ce kasar na kokarin dogaro da kanta a fannin samar da kudaden kiwon lafiya da kuma allurar rigakafi. A lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron kiwon lafiya na duniya karo na 79 da ake gudanarwa a birnin Geneva na Switzerland, shugaba Mahama ya ce cigaban da Ghana ta samu a fannin samar da kudaden kiwon lafiya da allurar rigakafi ya nuna irin kokarin da take yi na samar da sauyi ga tsarin kiwon lafiya a duniya. Kakadan daga jawabinsa.
6: Ghana lost $78 million.
7: Ghana ta yi asaran dala miliyan 78 na tallafin kiwon lafiya bayan dakatar da shirin USAID. Waɗannan kuɗaɗe ana amfani da su ne a shirye-shiryen yaƙi da zazzabin cizon sauro da kula da lafiyar mata da yara da samar da abinci mai gina jiki da shirin yaƙi da cutar kanjamau wanda ya shafi gwaje-gwaje da bayar da magungunan rigakafin cutar. A yau ina mai farin cikin sanar da ku cewar Ghana tana kan hanyar ficewa daga cikin masu amsar tallafin Gavi nan da shekara ta 2030. Kuma muna fatan nan gaba kaɗan za mu fara ba da tallafi.
6: And we hope to transition into a donor in the not too distant future.
2: Yanzu kuma sai Togo, wacce ta bisa hun kasashen Afrika biyar da suka daina karbar biza daga duk wani dan Afrika da ke son ziyara a kasar domin rage wahalhalun zirga-zirga tsakanin kasashen nahiyar. Ministan tsaro na Togo, Kalix Majulbane, ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da fitar, inda ya ce matakin na da nufin karfafa dangantaka da haɗin kai na ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashen nahiyar. Gwamnatin Togo ta ce daga yanzu za ta riƙa baiwa 'yan Afrika da ke da ingantaccen fasfo damar shiga ƙasar ba tare da biza ba, kuma suna da damar zama a cikin ƙasar ta yammacin Afrika har tsawon kwanaki 30. To a farkon makon da ya gabata, Hukumar Lafiya ta Duniya ta tabbatar da sake bullar wani nau'in cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, da cikin sauri ya kashe mutum 131, yayin da wasu sama da 500 suka harbu da cutar. Shamsiya Haruna ta hada mana wannan rahoton.
8: Wannan sabon rahoto ya sanya Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ayyana dokar ta ɓace kan wannan cuta, inda ta buƙaci ɗaukar matakan gaggawa. Bullar cutar a wannan karan ya faru ne sanadiyar wani nau'i da ba a cika samun sa ba, mai suna Bundibugyo, wanda hukumomin lafiya suka ce nau'i ne da ba shi da tabbataccen magani ko rigakafin da aka amince da shi a halin yanzu saboda nau'in zayayi da aka saba gani. Cutar dai ta fi tsananta ne a lardin Ituri da ke arewa maso gabashin kasar, amma kuma an samu bullarta a birnin Goma har ma da makwabciyarta Uganda. Tun wannan cuta ta yi ajalin ma'aikatan lafiya hudu, lamarin da ke nuna cewa tana yaduwa a cikin asibitoci. Hukumar Lafiya ta Afirka CDC da WHO sun gargaɗi ƙasashe makwabta da su ƙara ƙaimi wajen sanya idanu, saboda akwai fargabar cewa ainihin adadin mutanen da suka kamu da cutar ya fi waɗanda aka yi wa rajista a halin yanzu. Rikicin 'yan tawaye da ƙarancin hanyoyin sadarwa a yankunan gabashin Congo na ci gaba da haifar da cikas ga ma'aikatan lafiya, musamman wajen killace mutane da gano waɗanda suka yi mu'amala da marasa lafiya.
2: Aƙalla mutum hudu aka tabbatar da mutuwarsu a birnin Nairobi da kewaye, yayin arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a ƙarshen mako, biyo bayan yajin aikin da masu ababen hawa suka tsunduma a faɗin ƙasar. Masu zanga-zangar sun tare manyan hanyoyi, inda suka ƙona tayoyi suna kuma jifan jami'an tsaro. Sai da rundunar 'yan sandan kwantar da tarzoma ta yi amfani da barkonon tsohuwa da harbe-harbe a iska domin tarwatsa dubun dubatar matasan da suka mamaye tituna. Wannan yajin aikin ya samo asali ne bayan da hukumar lura da harkokin makamashi da fetur ta ƙasar ta ƙara farashin man fetur da sama da kashi 25.
9: Mai sauraro ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicin sa a shirinmu na dare karfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashin Hausa na Arafai.
2: Idan muka leka Amurka, hukumar 'yan sanda a birnin San Diego na jihar California ta tabbatar da mutuwar mutum biyar sakamakon wani mummunan harin 'yan bindiga da rutsa da su a babban masallacin birnin. Shamsiyya Haruna ta hada mana wannan rahoto.
8: Maharan sun harbe mutane uku a wajen masallacin, ɗaya daga cikin su babban jami'in tsaro ne na masallacin, wanda 'yan sanda suka yaba wa jarumtakar sa da cewa ya taimaka kwarai wajen kare rayukan yara da sauran mutane. Matasan da suka kai harin masu shekaru 17 zuwa 18 sun tsere a cikin wata mota, sai dai daga bisani 'yan sanda suka tsinci gawawwakin su a cikin motar bayan sun harbe kansu. Kafin harin ya auku, mahaifiyar ɗaya daga cikin matasan ta kira 'yan sanda tana mai sanar musu cewa ɗanta ya gudu daga gida da motarta, kuma ya kwashe bindigoginta guda uku tare da wani abokinsa yayin da suke sanye da kayan soji. Shugaban 'yan sandan San Diego Scott Wall ya bayyana cewa suna ci gaba da gudanar da bincike akan harin da suka kira na nuna kiyayya.
2: A ranar 18 ga wannan watan, Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta sanar da kafa wata hukuma ta musamman wadda jami'anta za su yi aikin kula da mashigin Hormuz, inda daga yanzu kasar ta yankin Gabas ta Tsakiya za ta rika tantance jiragen da ke ratsa mashigin gabanin sahale musu ratsawa ko akasin haka. Azima Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoton.
0: Rajinar juyin juya hali ta Iran da ke sanar da wannan mataki a sakon da ta wallafa a shafinta na X ta ce za ta fitar da cikakkun bayanai nan gaba game da aikin hukumar kula da mashigin na Hormuz. Tana ita ma rundunar sojin ruwan Iran ta wallafa makamancin sakon game da samar da hukumar, ko da yake babu cikakkun bayanai. Sai dai wata kafar Iran da ke yada labaranta da Ingilishi ta ce kasar na daukar matakai ne wajen ganin ta tabbatar da ikonta ko kuma mallakinta ga mashigin na Hormuz.

0: To zamu karkare shirin daga kasar China inda a ranakin 14 da 19 shugaban kasar Xi Jinping ya karbi ziyarar takwarorin sa na Amurka Donald Trump da na Russia Vladimir Putin yayin ziyarar kwanaki a babban lokuta. Shugabannin uku sun tattauna batutuwan da suka shafi bangaren kasuwanci da kuma rikice-rikice da ke faruwa a Iran da kuma Ukraine. Da wannan muka zo baki ɗayan shirin na yau a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Umar Sani da na shirya kuma na gabatar nake cewa a huta lafiya.
1: Tamadalla daga nan sashen Hausa na Radio France International. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu, bari mu dan lumfasa da wannan da ke samu na'ura.

0: Ya magana kan ci abu namu magana a kube mu ranar Alhamis 21 ga wannan watan gidan rediyon ku na RFI sashen Hausa ya cika shekara 11 har 19 da soma ya da shirye-shiryen sa a shekar 2007 ne kwararriyar yar jarida Lani Smith ta kirkiri sashen Hausa na RFI da aka yi wa matsugunni a birnin Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya kuma bikin na bana ya zo a wani yanayi da kafar ke kara samun dubaka a idan duniya Michael Kudisin ya bibi irin nasarorin da kafar ta samu a cikin shekaru 19 ga kuma rahoton sa
1: tun daga siyasa zuwa al'adu da wasanni RFI Hausa na ci gaba da isa ga miliyoyin masu sauraro a sassa daban-daban na duniya Bashir Ibrahim Idris shine shugaban sashen Hausa na Radio France International
2: babu abin da zamu ci a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana tun daga ranar da aka fara watsa shirye-shirye na farko ranar 21 ga watan Mayu na shekarar 2007 zuwa yau da ake bikin cika shekaru 19 da wannan aiki
1: wasu daga cikin masu sauraron RFI Hausa sun bayyana dalilan da suka sa suke ci gaba da bibiyar tashar
3: sunana Muhammad Tayyib dan adan daga nan na ba 28 Okoba Balewan Tarayyar Najeriya a fito ne da shirin abin da ake cewa burucin kan dutse baka fito ba sai daga shirya
4: assalamu alaikum RFI sunana Sani Alhaji Mamma daga nan Zandar da Magaram RFI Hausa kai wanda suke emission wanda suke yi haka da muke karuwa da su alhamdulillah
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Abdulrazak yana kara mana ilimi sosai kuma in labarun ka je a labarin Radio France to gaskiya ne
1: Bashir Ibrahim Idris ya ce sauye-sauyen fasahar zamani sun taimaka wajen kara kusantar tashar da masu sauraro musamman ma ta kafafen sada zumunta da yanar gizo
2: daga radio yanzu abin ya fadada zuwa kafofin sada zumunta da yawa a takaice ne babu abin da za mu ce sai godiya ga Ubangiji
1: yayin da RFI Hausa ake cika shekaru 19 masu sauraro na ci gaba da bayyana tashar a matsayin ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai masu sahihanci da amana
6: ya ba dan zuwan ku ba radio faransa labarai ya za su zo mana sance na gaskiya
0: duk dai akan wannan batun Nura Ado Suleiman ya tattauna da Professor Umar Fati ɗaya daga cikin masana da ke bibiyar ayyukan wannan kafa a Najeriya
7: To alhamdulillah mun gode wa Allah madaukaki da ya nuna mana wannan rana sannan kuma na wa Radio France daga Paris da kuma ma'aikatanku na sashen Hausa da dai duk wanda ke da hannu a wannan gida ina musu barka particularly editan ku da dai sauran shugabanni kuma ba a ji kunya ba na tuna lokacin da aka fara yadda kace shekaru 19 da suka wuce ni abun ma ya min sauri da ni aka fara amma ni na waje muna tare duk ababin da ake yi na bi lokacin na jin community 30 ake yi a rana har aka zo da abun yau har an zama ana awanni ba alhamdulillah dama radio a dace a ce mutane suna bibiyan gidan radio suna son gidan radio kuma suna yadda da abin da radio ke fada
8: to professor zamu so mu ji kuma inda so samu ne a ganin ka wani dan na bangarori ne ko a wani fanni ne kake ganin ya kamata akwai gyara domin ƙara inganta aikin
7: na tuna ba, lokacin da ake shekara 5 sai na bada wani shawara kuma na ji dadi da aka dauki shawaran da editan ku lokacin ya kira ni gashi Allah ya sa in shekara 5 na ce to ni shawarori guda biyu na daya inda hali a sa mata na biyu kuma ƙara yawan wakilai kuma duka an dauki shawarwari sannan kuma ga yanzu fasahohin nan sun shigo dandaroli waye to sun shigo so kuma kaga wayannan ababen kullun ƙara bunƙasa suke yi to kaga kuma dole ne kuma yadda zamanin nan ke canzawa suke tafiya kuma dole ku ci gaba da canzawa kuna bi su kuma shirye-shirye su ne gidan radio idan shirye-shiryen ku ba ingantattu bane ko kuma masu gamsarwa ga mutane ba za su bi ku ba dole ne ku rika duba ababen da ke faruwa a sassan kasashen mu daban-daban a fannonin siyasa a fannonin tattalin arziki nan da rashin aikin yi
6: faransa zance na gaskiya Allah ya yi dare gari ya waye duhu ya kau haske ya bayyana zance na gaskiya
0: daga batun biki sai kuma harkar da ta shafi tsaro a tarihin Najeriya inda hukumomin tsaron kasar da ta koron su na Amurka suka sanar da kashe yan ta'adda akalla 200 da suka hada da manyan kumanjoji har-haren hadin gwiwa da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar kwanaki kalilan bayan da Amurka ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Muluki jagoran kungiyar IS a yankin kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Abdulkarim Ibrahim Shikale hada mana
9: AFRICOM wato rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka ce ta fara sanar da kai wannan farmaki kafin daga bisani shi da kwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da hakan. Masani tsaro Dr. Teguza Getso ya ce farmakin alama ce da ke tabbatar da cewa rijinin tsaro da aka kulla tsakanin kasashen biyu ta fara aiki.
10: Muna iya cewa ta fara aiki ga dangadan kenan, amma wani hanzari ba gudu ba shine bincike ne zai tabbatar da cewa an kashe waɗannan da ake cewa an kashe, kuma ina ake maganar kisan yan ta'adda mutum 20 bayan cewar in dai har da gaske ake yin wannan aikin, ai za a iya kaiwa ga gungun da za a iya kashe mutane sama da 50 ko wani abu mai kama da haka. Mutane ne wanda suke haduwa a gurare inda suke taruwa su da yawa ba rarrabuwa suke yi ba.
9: Shirkatar tsaron Najeriya ta ce an kaddamar da farmakin ne daidai lokacin da yan bindigar ke kokarin sauya matsuguni sakamakon matsin lamba, yayin da Dr. Yahuza Getso ke nuna fargaba a game da wasu abubuwa da suka fara bayyana a cewarsa daga lokacin da aka kayyato Amurka zuwa Najeriya.
10: Abin da ya daure mana kai shine ko menene dalilin da yasa kasar Amurka ta karbe wato filin sauka da tashin jirage a jihar Bauchi, duba da cewar zuwan su sojojin American ya sa yan ta'addan na gabas ta arewa maso cin Najeriya suna ƙara samun kaimi da ƙwarin gwiwa da bayyana waɗansu makamai waɗanda da can ba a san su da su ba.
9: Najeriya dai ta kulla a rijinin tsaro da Amurka ne sakamakon matsin lamba daga Donald Trump wanda ya yi zargin cewa ana kashe kiristoci a ƙasar, amma ba tare da mahukunta sun ɗauki matakan basu kariya ba.
0: Daga cikin manyan kwamandojin ƙungiyar da harin na dakarun Najeriya rutsa da su akwai Abdul Wahab wanda shike da alhakin tsarawa da kuma yada ayyukan kungiyar a shafinta na farfaganda, sai kuma Abu Musa Almangawi wanda aka bayyana a matsayin guda daga dattijan kungiyar. Haka ma rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abu Almatanna Almujahir ƙwararre kan harkokin sadarwa kuma babban hannun damar Abu Bilal Al-Muluki wanda dakarun kasar suka hallaka ranar 15 ga wannan watan a arewa maso gabashin kasar. Muna Najeriya inda gwamnan jihar Oyo Sai Makinde ya ce gwamnatin sa a shirye take ta shiga tattaunawa da yan birnin da suka yi garkuwa da ɗalibai 25 da malaman su 7 a wata makaranta da ke karamar hukumar Urire ta jihar ranar 15 ga wannan watan. Makinde ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai da ya kira ranar Litinin a gidansa da ke unguwar Kalafo Ishola. Kanal Muhammad Sani Maki ga mai ritaya masanin tsaro a Najeriya ya yi tsokaci a kai
11: tattaunawa na ainihin karban fansan yaran makarantar nan ya saba ma doka na gwamnatin tarayya na Najeriya wanda yake kuma harkan tsaro na ƙasa ba nashi bane, shi iyaka ansa shi ne ya duba wannan jiha ya zama shugaban tsaro na wannan jiha, duk abin da ke faruwa ya kokari ya sanar da ainihin shugabannin jami'an tsaro na ƙasa Najeriya saboda suke kula da dukkan harkan tsaro na ainihin jihohi da kuma ainihin ƙasa gabaki ɗaya. A farko nan babban barazana ne akan ainihin harkan tsaro na neman a daƙile dukkan matsalolin tsaro na ta'addanci na satan mutane da yaran makaranta da dabbobin mutane da dukiyoyin mutane. Gaskiya babban barazana ne in yan ta'adda suna samun irin haka, to ya nuna cewa kenan suna samun galaba akan ainihin gwamnati, ma'ana kaman me da hannun agogo baya ne.
0: A jamhuriyar Niger gwamnati da kamfanin kasar China CNPC suka kulle yarjejeniya na karfafa alakar su a fannin makamashin man fetur bayan shafe sama da shekara guda bangarorin biyu na tattaunawa da juna. Karkashin yarjejeniyar China za ta karbi dalar Amurka 15 a matsayin lada saboda amfani da bututu don jigilar kowace gangan mai daga Niger zuwa gabar ruwan Cotonou a maimakon dala 27. Hakan kuma zai sa kasar ta Niger samun kuɗin ajiyar da ya kai euro miliyan 106 kwatankwacin sifa biliyan 60 kowace shekara. Haka ma yarjejeniyar ta tanadi ƙara yawan hannun jarin Niger zuwa kaso 45 cikin 100 a hukumar tafiyar da bututun man wato OPCO, yayin da za a baiwa 'yan ƙasar ta Niger damar gudanar da kashi 85 cikin 100 a maimakon kashi 18 ta hada-hadar kamfanin na CNPC. Wani batu da yarjejeniyar ta taɓo shine danka kaso 40 cikin 100 na ƙananan kwangiloli a kamfanonin CNPC da OPCO wa 'yan kwangila na gida, yayin da za a ba su kaso 70 cikin 100 na ƙananan kwangilolin a matatar mai ta ƙasa cewa da Soras. To a Niger ɗin A ƙarshen mako, gwamnati ta bayyana shirin kafa kamfanonin sufurin jama'a a manyan biranen ƙasar don rage cinkoso da kuma sauƙaƙawa talakawa. Matakin da ƙungiyoyin sufuri irin su UTAN ta bakin shugabanta Muhammadu Gamaci ta bayyana shi da mai tattara da Alfanu.
12: Akwai waɗansu unguwanni a Yamai a wani lokaci samun taksi wani shidali ne, ko da dare ko da darara samun taksi shidali ne. Yanzu da an kai shi ka gani matsaloli za su rage kenan, zai unhwana cikin zuwa da komowa na mutane kuma bunƙasa arzikin ƙasa yake gaba ɗaya.
0: Don cimma wannan burin, gwamnatin ta gayyaci masu zuba jari na waje da na cikin gida a ƙarƙashin wani shiri da ake kira PPP. Ko taya wannan shirin zai amfani talakawan Nishar, Alhaji Dauda Tankama ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jamhuriyar Nishar ya yi tsokaci a kai.
13: Kasan abu ne wanda an yi su Nijar, mai har yanzu dai da kingin zo mu kaba tunda abin akwai tsada, amma muna ganin a duka alamu idan gwamnati ta kawo nata to kaga abin zai samu sauki, tunda dama in kai kana da ni ina da dole a samu rangwame, tunda kowa yana son ya dauka. Tun zakuwar su talaka ne ake son a rangwamta ma, tun zakuwar su talaka ne ake son ya samu sauki.
0: Gwamnati ta ce shirin ya kunshi shigo da motoci kiran bus da kayan gyaran su da gina sabbin tushoshin mota da kuma samar da madakata. Senegal, ƙungiyar durobobin manyan motoci da ake kira URS ta buƙaci mambobinta da su daina zuwa birnin Bamako na ƙasar Mali don tsiratar da rayuwarsu a daidai lokacin da matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara a iyakar ƙasashen biyu. Wannan dai na zuwa yayin da ƙungiyar mayakan Jinim ke ci gaba da yi wa birnin Bamako ƙawanya da nufin kassara tattalin arzikin ƙasar. Hauwa Hallar Gwangwazo ta haɗa mana wannan rahoto.
14: A zantawarsa da wakilin kafar yaɗa labarai ta RFI, sakataren ƙungiyar Gora kuma ya shawarci direbobin da suka riga suka sauke lodi a Bamako da su jingine shirin komawa gida, la'akari da ƙaruwar ayyukan 'yan ta'adda a wannan hanyar. Goma ya ce kama hanyar tafiya Bamako a halin da ake ciki tamkar sallamawa duniya ne, inda ya kare matakin da cewa ba shi da wata alaka da siyasa. A farkon watan Afrilun da ya gabata, ƙungiyar mayakan Jinim ta yi wa birane da dama na ƙasar Mali ƙawanya tare da hana shigar da muhimman ababen more rayuwa cikin birnin. Rahotanni sun ce a ƙasa da wata guda mayakan Jinim da ke mubaya'a ga ƙungiyar Al-Qaida sun ƙona gwamman motocin da kwan mai da ke ƙoƙarin isa Bamako. Ƙasar Mali dai na shigo da muhimman kayan masarufi da 'yan ƙasar ke buƙata, waɗanda suka haɗar da sukari da shinkafa da man girki da kuma garin fulawa daga tashar ruwan Senegal.
0: A farkon makon da muka yi bankwana, shugaban Ghana John Dramani Mahama ya sanar da shirin da ƙasarsa ke yi na ficewa daga cikin tsarin tallafin kiwon lafiya na Gavi nan da shekarar 2030, inda ya ce ƙasar na ƙoƙarin dogaro da kanta a fannin samar da kuɗaɗen kiwon lafiya da kuma allurar rigakafi. A lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron kiwon lafiya na duniya karo na 79 da ake gudanarwa a birnin Geneva na Switzerland, shugaba Mahama ya ce cigaban da Ghana ta samu a fannin samar da kuɗaɗen kiwon lafiya da allurar rigakafi ya nuna irin ƙoƙarin da take yi na samar da sauyi ga tsarin kiwon lafiya a duniya. Kakaɗan daga jawabinsa.
15: Ghana lost $78 million.
16: Ghana ta yi asarar dala miliyan 78 na tallafin kiwon lafiya bayan dakatar da shirin USAID. Waɗannan kuɗaɗe ana amfani da su ne a shirye-shiryen yaƙi da zazzaɓin cizon sauro da kula da lafiyar mata da yara da samar da abinci mai gina jiki da shirin yaƙi da cutar ƙanjamau wanda ya shafi gwaje-gwaje da bayar da magungunan rigakafin cutar. A yau ina mai farin cikin sanar da ku cewar Ghana tana kan hanyar ficewa daga cikin masu amsar tallafin Gavi nan da shekara ta 2030. Kuma muna fatan nan gaba kaɗan za mu fara ba da
15: and we hope to transition into a donor in the not too distant future.
0: Yanzu kuma sai Togo, wacce ta bi sahun kasashen Afrika biyar da suka daina karɓar biza daga duk wani ɗan Afrika da ke son ziyara a ƙasar domin rage wahalhalun zirga-zirga tsakanin kasashen nahiyar. Ministan tsaro na Togo, Kalikis Majulbane, ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da fitar, inda ya ce matakin na da nufin ƙarfafa dangantaka da haɗin kai na ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashen nahiyar. Gwamnatin Togo ta ce daga yanzu za ta riƙa baiwa 'yan Afrika da ke da ingantaccen fasfo damar shiga ƙasar ba tare da biza ba, kuma suna da damar zama a cikin ƙasar ta yammacin Afrika har tsawon kwanaki 30. To a farkon makon da ya gabata, Hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da sake bullar wani nau'in cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da cikin sauri ya kashe mutum 131 yayin da wasu sama da 500 suka harbu da cutar. Shamsiya Haruna ta hada mana wannan rahoton.
17: Wannan sabon rahoto ya sanya hukumar lafiya ta duniya WHO ayyana dokar ta bace kan wannan cuta inda ta buƙaci daukar matakan gaggawa. Bullar cutar a wannan karin ya faru ne sanadiyar wani nau'i da ba a cika samun sa ba mai suna Bundibugyo wanda hukumomin lafiya suka ce nau'i ne da ba shi da tabbataccen magani ko rigakafin da aka amince da shi a halin yanzu saboda nau'in zayaye da aka saba gani. Cutar dai ta fi tsananta ne a lardin Ituri da ke arewa maso gabashin kasar, amma kuma an samu bullarta a birnin Goma har ma da makwabciyarta Uganda. Tuni wannan cuta ta yi ajalin ma'aikatan lafiya hudu, lamarin da ke nuna cewa tana yaduwa a cikin asibitoci. Hukumar lafiya ta Afirka CDC da WHO sun gargaɗi kasashe makwabta da su ƙara kaimi wajen sanya idanu saboda akwai fargabar cewa ainihin adadin mutanen da suka kamu da cutar yafi waɗanda aka yi wa rajista a halin yanzu. Rikicin 'yan tawaye da karancin hanyoyin sadarwa a yankunan gabashin Congo na ci gaba da haifar da cikas ga ma'aikatan lafiya musamman wajen killace mutane da gano waɗanda suka yi mu'amala da marasa lafiya.
0: Akalla mutum hudu aka tabbatar da mutuwarsu a birnin Nairobi da kewaye yayin arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a ƙarshen mako, biyo bayan yajin aikin da masu ababen hawa suka tsunduma a faɗin ƙasar. Masu zanga-zangar sun tare manyan hanyoyi inda suka kona tayoyi suna kuma jifan jami'an tsaro. Sai da rundunar 'yan sandan kwantar da tarzoma ta yi amfani da barkonon tsohuwa da harbe-harbe a iska domin tarwatsa dubun dubatar matasan da suka mamaye tituna. Wannan yajin aikin ya samo asali ne bayan da hukumar lura da harkokin makamashi da fetur ta kasar ta ƙara farashin man fetur da sama da kashi 25.
18: Mai sauraro, ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicin sa a shirinmu na dare karfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashin Hausa na Arafai.
0: Idan muka leka Amurka, hukumar 'yan sanda a birnin San Diego na jihar California ta tabbatar da mutuwar mutum 5 sakamakon wani mummunan harin 'yan bindiga da rutsa da su a babban masallacin birnin. Shamsiya Haruna ta hada mana wannan rahoto.
17: Maharan sun harbe mutane uku a wajen masallacin, ɗaya daga cikin su babban jami'in tsaro ne na masallacin wanda 'yan sanda suka yaba wa jarumtakarsa da cewa ya taimaka kwarai wajen kare rayukan yara da sauran mutane. Matasan da suka kai harin masu shekaru 17 zuwa 18 sun tsere a cikin wata mota, sai dai daga bisani 'yan sanda suka tsinci gawawwakinsu a cikin motar bayan sun harbe kansu. Kafin harin ya auku, mahaifiyar ɗaya daga cikin matasan ta kira 'yan sanda tana mai sanar musu cewa ɗanta ya gudu daga gida da motarta kuma ya kwashe bindigoginta guda uku tare da wani abokinsa yayin da suke sanye da kayan soji. Shugaban 'yan sandan San Diego Scott Wall ya bayyana cewa suna ci gaba da gudanar da bincike akan harin da suka kira na nuna kiyayya.
0: A ranar 18 ga wannan watan, Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta sanar da kafa wata hukuma ta musamman wadda jami'anta za su yi aikin kula da mashigin Hormuz, inda daga yanzu kasar ta yankin gabas ta tsakiya za ta rika tantance jiragen da ke ratsa mashigin gabanin sahale musu ratsawa ko akasin haka. Azima Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoton.
14: Rajinar juyin juya hali ta Iran da ke sanar da wannan mataki a sakon da ta wallafa a shafinta na X da ce za ta fitar da cikakkun bayanai nan gaba game da aikin hukumar kula da mashigin na Hormuz. Tana ita ma rundunar sojin ruwan Iran ta wallafa makamancin sakon game da samar da hukumar, ko da yake babu cikakkun bayanai. Sai dai wata kafar Iran da ke yada labaranta da Ingilishi ta ce kasar na daukar matakai ne wajen ganin ta tabbatar da ikonta ko kuma mallakinta ga mashigin na Hormuz.

0: To zamu karkare shirin daga kasar China inda a ranakin 14 da 19 shugaban kasar Xi Jinping ya karbi ziyarar takwarorin sa na Amurka Donald Trump da na Rasha Vladimir Putin yayin ziyarar kwanaki a babban lokuta. Shugabannin uku sun tattauna batutuwan da suka shafi bangaren kasuwanci da kuma rikice-rikice da ke faruwa a Iran da kuma Ukraine. Da wannan muka zo baki ɗayan shirin na yau a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Umar Sani da na shirya kuma na gabatar nake cewa a huta lafiya.
1: Tawadalla daga nan sashen Hausa na Radio France International. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu, bari mu dan lumfasa da wannan da ke samu na'ura.

0: Yan magana kan ci abu namu maganin a kube mu. Ranar Alhamis 21 ga wannan watan gidan rediyon kuna RFI sashen Hausa ya cika shekara 11 har 19 da soma yada shirye-shiryen sa. A shekarar 2007 ne kwararriyar yar jarida Lani Smith ta kirkiri sashen Hausa na RFI da aka yi wa matsugunni a birnin Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya. Kuma bikin na bana ya zo a wani yanayi da kafar ke kara samun dubaka a idan duniya. Michael Kudisin ya bibi irin nasarorin da kafar ta samu a cikin shekaru 19 ga kuma rahoton sa.
1: Tun daga siyasa zuwa al'adu da wasanni, RFI Hausa na ci gaba da isa ga miliyoyin masu sauraro a sassa daban-daban na duniya. Bashir Ibrahim Idris shine shugaban sashen Hausa na Radio France International.
2: Babu abin da zamu ce a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana tun daga ranar da aka fara watsa shirye-shirye na farko ranar 21 ga watan Mayu na shekarar 2007 zuwa yau da ake bikin cika shekaru 19 da wannan aiki.
1: Wasu daga cikin masu sauraron RFI Hausa sun bayyana dalilan da suka sa suke ci gaba da bibiyar tashar.
3: Sunana Muhammad Kayur dan kadan daga nan number 28 Okoba Babale Ban Tarayyar Najeriya. A fito ne da shirin

0: na wa Radio France daga Paris hadda kuma ma'aikatanku na sashen Hausa da dai duk wanda ke da hannu a wannan gida. Ina musu barka, particularly editanku da dai sauran shugabanni, kuma ba a ji kunya ba. Na tuna lokacin da aka fara, yadda kace shekaru 19 da suka wuce, ni abun ma ya min sauri da ni aka fara, amma ni ina waje. Muna tare duk ababin da ake yi na bi. Lokacin na jin community 30 ake yi a rana har aka zo da abun yau har an zama ana awanni. Ba alhamdulillah, dama radio a dace a ce mutane suna bibiyan gidan radio, suna son gidan radio, kuma suna yadda da abin da radio ke faɗa.
1: To professor, za mu so mu ji kuma inda so samu ne a ganin ka, wani ɗanne ɓangarori ne ko a wani fanni ne kake ganin ya kamata akwai gyara domin ƙara inganta aikin?
0: Na tuna ba, lokacin da ake shekara 5 sai na bada wani shawara, kuma na ji daɗi da aka ɗauki shawaran. Da editanku lokacin ya kira ni, gashi Allah ya sa in shekara 5, na ce to ni shawarori guda biyu. Na ɗaya, inda hali a sa mata. Na biyu kuma a ƙara yawan wakilai. Kuma duka an ɗauki shawarwari. Sannan kuma ga yanzu fasahohin nan sun shigo. Dandaroli waye duk sun shigo. So kuma kaga wayannan ababen kullum ƙara bunƙasa suke yi. To kaga kuma dole ne, kuma yadda zamanin nan ke canzawa suke tafiya, kuma dole ku ci gaba da canzawa kuna bi. Su kuma shirye-shirye su ne gidan radio. Idan shirye-shiryenku ba ingantattu ba ne, ko kuma masu gamsarwa ga mutane, ba za su bi ku ba. Dole ne ku riƙa duba ababen da ke faruwa a sassan ƙasashenmu daban-daban, a fannonin siyasa, a fannonin tattalin arziki, nan da rashin aikin yi.
2: Daga batun biki sai kuma harkar da ta shafi tsaro a tarayyar Najeriya, inda hukumomin tsaron kasar da takwarorinsu na Amurka suka sanar da kashe 'yan ta'adda aƙalla 200 da suka hada da manyan kumanjoji a raharan haɗin gwiwa da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar kwanaki kalilan bayan da Amurka ta sanar da kashe Abu Bilal al-Muluki, jagoran ƙungiyar IS a yankin, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Abdulkarim Ibrahim Shikale haɗa mana.
3: AFRICOM, wato rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka, ce ta fara sanar da kai wannan farmaki kafin daga bisani shi da kwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da hakan. Masani tsaro Dr. Tehuza Geso ya ce farmakin alama ce da ke tabbatar da cewa rijinin tsaro da aka kulla tsakanin kasashen biyu ta fara aiki.
4: Muna iya cewa ta fara aiki ga dangadan kenan, amma wani hanzari ba gudu ba shi ne, bincike ne zai tabbatar da cewa an kashe waɗannan da ake cewa an kashe. Kuma idan ake maganar kisan 'yan ta'adda mutum 20, bayan cewar in dai har da gaske ake yin wannan aikin, ai za a iya kaiwa ga gungun da za a iya kashe mutane sama da 50 ko wani abu mai kama da haka. Mutane ne wanda suke haɗuwa a gurare inda suke taruwa su da yawa, ba rarrabuwa suke yi ba.
3: Shirkatar tsaron Najeriya ta ce an kaddamar da farmakin ne daidai lokacin da 'yan bindigar ke kokarin sauya matsuguni sakamakon matsin lamba, yayin da Dr. Yahuza Gesu ke nuna fargaba a game da wasu abubuwa da suka fara bayyana a cewarsa daga lokacin da aka kayyato Amurka zuwa Najeriya.
4: Abin da ya daure mana kai shine ko menene dalilin da ya sa kasar Amurka ta karbe wato filin sauka da tashin jirage a jihar Bauchi. Duba da cewar zuwan su sojojin Amurkan ya sa 'yan ta'addan na gabas ta arewa maso cin Najeriya suna ƙara samun ƙaimi da ƙwarin gwiwa da bayyana waɗansu makamai waɗanda da can ba a sansu da su ba.
3: Najeriya dai ta kulla irin tsaro da Amurka ne sakamakon matsin lamba daga Donald Trump, wanda ya yi zargin cewa ana kashe kiristoci a ƙasar, amma ba tare da mahukunta sun ɗauki matakan basu kariya ba.
2: Daga cikin mayan kwamandojin ƙungiyar da harin na dakarun Najeriya rutsa da su akwai Abdul Wahab, wanda shike da alhakin tsarawa da kuma yada ayyukan kungiyar a shafinta na farfaganda. Sai kuma Abu Musa Almangawi, wanda aka bayyana a matsayin guda daga dattijan kungiyar. Haka ma rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abu Almatanna Almujahir, ƙwararre kan harkokin sadarwa kuma babban hannun damar Abu Bilal Almunuki, wanda dakarun kasar suka hallaka ranar 15 ga wannan watan a arewa maso gabashin kasar. Muna Najeriya, inda gwamnan jihar Oyo Sai Makinde ya ce gwamnatin sa a shirye take ta shiga tattaunawa da 'yan birnin da suka yi garkuwa da ɗalibai 25 da malamansu 7 a wata makaranta da ke ƙaramar hukumar Urire ta jihar ranar 15 ga wannan watan. Makinde ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai da ya kira ranar Litinin a gidansa da ke unguwar Kalafo Ishola. Kanal Muhammad Sani Makiga mai ritaya, masanin

0: tsaro a Najeriya yayi tsokaci a kai.
1: Tattaunawa na ainihin karban fansan yaran makarantar nan ya saba ma doka na gwamnatin tarayya na Najeriya, wanda yake kuma harkan tsaro na ƙasa ba nashi bane, shi iyaka an sa shi ne ya duba wannan jiha, ya zama shugaban tsaro na wannan jiha. Duk abin da ke faruwa ya yi kokari ya sanar da ainihin shugabannin jami'an tsaro na ƙasa Najeriya, saboda su ke kula da dukkan harkan tsaro na ainihin jihohi da kuma ainihin ƙasa gabaki ɗaya. A farko nan babban barazana ne akan ainihin harkan tsaro na neman a daƙile dukkan matsalolin tsaro na ta'addanci na satan mutane da yaran makaranta da dabbobin mutane da dukiyoyin mutane. Gaskiya babban barazana ne. In 'yan ta'adda suna samun irin haka, to ya nuna cewa kenan suna samun galaba akan ainihin gwamnati. Ma'ana kaman me da hannun agogo baya ne.
0: A jamhuriyar Niger, gwamnati da kamfanin kasar China CNPC suka kulle yarjejeniyar karfafa alakar su a fannin makamashin man fetur bayan shafe sama da shekara guda bangarorin biyu na tattaunawa da juna. Karkashin yarjejeniyar China za ta karbi dalar Amurka 15 a matsayin lada saboda amfani da bututu don jigilar kowace gangan mai daga Niger zuwa gabar ruwan Cotonou a maimakon dala 27. Hakan kuma zai sa kasar ta Niger samun kuɗin ajiyar da ya kai euro miliyan 106 kwatankwacin sefa biliyan 60 kowace shekara. Haka ma yarjejeniyar ta tanadi ƙara yawan hannun jarin Niger zuwa kaso 45 cikin 100 a hukumar tafiyar da bututun man, wato OPCO, yayin da za a baiwa 'yan ƙasar ta Niger damar gudanar da kashi 85 cikin 100 a maimakon kashi 18 ta hada-hadar kamfanin na CNPC. Wani batu da yarjejeniyar ta taɓo shi ne danka kaso 40 cikin 100 na ƙananan kwangiloli a kamfanonin CNPC da OPCO wa 'yan kwangila na gida, yayin da za a ba su kaso 70 cikin 100 na ƙananan kwangilolin a matatar mai ta ƙasa, cewa da Soras. To a Niger ɗin, a ƙarshen mako gwamnati ta bayyana shirin kafa kamfanonin sufurin jama'a a manyan biranen ƙasar don rage cinkoso da kuma sauƙaƙawa talakawa. Matakin da ƙungiyoyin sufuri irin su UTAN ta bakin shugabanta Muhammadu Gamachi ta bayyana shi da mai tattara da Alfanu.
2: Akwai wa'ansu unguwanni a Yamai a wani lokaci samun taksi wani shidali ne, ko dare ko da darara samun taksi shidali ne. Yanzu da an kai shi ka gani matsaloli za su rage, kenan zai unhwana cikin zuwa da komowa na mutane kuma bunƙasa arzikin ƙasa yake gaba ɗaya.
0: Don cimma wannan burin, gwamnatin ta gayyaci masu zuba jari na waje da na cikin gida a ƙarƙashin wani shiri da ake kira PPP. Ko taya wannan shirin zai amfani talakawan Niger, Alhaji Dauda Tankama ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jamhuriyar Niger ya yi tsokaci a kai.
3: Kasan abu ne wanda an yi su Niger, me har yanzu dai da kingin zo muka ba, tunda abin akwai tsada. Amma muna ganin a duka alamu idan gwamnati ta kawo nata, to kaga abin zai samu sauki. Tunda dama in kai kana da ni ina da, dole a samu rangwame, tunda kowa yana son ya ɗauka. Tun zakkuwarsu talaka ne ake son a rangwamta ma, tun zakkuwarsu talaka ne ake son ya samu sauki.
0: Gwamnatin ta ce shirin ya kunshi shigo da motoci kiran bus-bus da kayan gyaransu da gina sabbin tushoshin mota da kuma samar da madakata. Senegal, ƙungiyar durobobin manyan motoci da ake kira URS ta buƙaci mambobinta da su daina zuwa birnin Bamako na ƙasar Mali don tsiratar da rayuwarsu a daidai lokacin da matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara a iyakar ƙasashen biyu. Wannan dai na zuwa yayin da ƙungiyar mayakan Jinim ke ci gaba da yi wa birnin Bamako ƙawanya da nufin kassara tattalin arzikin ƙasar. Hauwa Hallaru Gwangwazo ta haɗa mana wannan rahoto.
4: Azantawarsa da wakilin kafar yaɗa labarai ta RFI, sakataren ƙungiyar Gora kuma ya shawarci direbobin da suka riga suka sauke lodi a Bamako da su jingine shirin komawa gida, la'akari da ƙaruwar ayyukan 'yan ta'adda a wannan hanyar. Goma ya ce kama hanyar tafiya Bamako a halin da ake ciki tamkar sallama wa duniya ne, inda ya kare matakin da cewa ba shi da wata alaka da siyasa. A farkon watan Afrilun da ya gabata, kungiyar mayakan Jinim ta yi wa birane da dama na kasar Mali ƙawanya tare da hana shigar da muhimman ababen more rayuwa cikin birnin. Rahotanni sun ce a ƙasa da wata guda mayakan Jinim da ke mubaya'a ga kungiyar Al-Qaida sun kona gwamman motocin da kwammai da ke kokarin isa Bamako. Kasar Mali dai na shigo da muhimman kayan masarufi ɗan ƙasar ke buƙata, waɗanda suka haɗar da sukari da shinkafa da man girki da kuma garin fulawa yawa daga tashar ruwan Senegal.
0: A farkon makon da muka yi bankwana, shugaban Ghana John Dramani Mahama ya sanar da shirin da kasar sa ke yi na ficewa daga cikin tsarin tallafin kiwon lafiya na Gavi nan da shekarar 2030, inda yace kasar na kokarin dogaro da kanta a fannin samar da kudaden kiwon lafiya da kuma allurar rigakafi. A lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron kiwon lafiya na duniya karo na 79 da ake gudanarwa a birnin Geneva na Switzerland, shugaba Mahama ya ce cigaban da Ghana ta samu a fannin samar da kudaden kiwon lafiya da allurar rigakafi ya nuna irin kokarin da take yi na samar da sauyi ga tsarin kiwon lafiya a duniya. Kaka dan daga jawabin sa.
5: Ghana lost $78 million.
6: Ghana ta yi asaran dala miliyan 78 na tallafin kiwon lafiya bayan dakatar da shirin USAID. Waɗannan kuɗaɗe ana amfani da su ne a shirye-shiryen yaƙi da zazzabin cizon sauro da kula da lafiyar mata da yara da samar da abinci mai gina jiki da shirin yaƙi da cutar kanjamau wanda ya shafi gwaje-gwaje da bayar da magungunan rigakafin cutar. A yau ina mai farin cikin sanar da ku cewar Ghana tana kan hanyar ficewa daga cikin masu amsar tallafin Gavi nan da shekara ta 2030. Kuma muna fatan nan gaba kaɗan za mu fara ba da
5: And we hope to transition into a donor in the not too distant future.
0: Yanzu kuma sai Togo, wacce ta bi sahun kasashen Afrika biyar da suka daina karbar biza daga duk wani dan Afrika da ke son ziyara a kasar domin rage wahalhalun zirga-zirga tsakanin kasashen nahiyar. Ministan tsaro na Togo, Kalikis Majulbane, ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da fitar, inda ya ce matakin na da nufin karfafa dangantaka da haɗin kai na ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashen nahiyar. Gwamnatin Togo ta ce daga yanzu za ta riƙa baiwa 'yan Afrika da ke da ingantaccen fasfo damar shiga ƙasar ba tare da biza ba, kuma suna da damar zama a cikin ƙasar ta yammacin Afrika har tsawon kwanaki 30. To a farkon makon da ya gabata, Hukumar Lafiya ta Duniya ta tabbatar da sake bullar wani nau'in cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da cikin sauri ya kashe mutum 131, yayin da wasu sama da 500 suka harbu da cutar. Shamsiya Haruna ta hada mana wannan rahoton.
7: Wannan sabon rahoto ya sanya Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ayyana dokar ta bace kan wannan cuta, inda ta buƙaci ɗaukar matakan gaggawa. Bullar cutar a wannan karan ya faru ne sanadiyar wani nau'i da ba a cika samun sa ba, mai suna Bundibugyo, wanda hukumomin lafiya suka ce nau'i ne da ba shi da tabbataccen magani ko rigakafin da aka amince da shi a halin yanzu saboda nau'in zayayi da aka saba gani. Cutar dai ta fi tsananta ne a lardin Ituri da ke arewa maso gabashin kasar, amma kuma an samu bullarta a birnin Goma har ma da makwabciyarta Uganda. Tun wannan cuta ta yi ajalin ma'aikatan lafiya hudu, lamarin da ke nuna cewa tana yaduwa a cikin asibitoci. Hukumar Lafiya ta Afirka CDC da WHO sun gargaɗi ƙasashe makwabta da su ƙara ƙaimi wajen sanya idanu, saboda akwai fargabar cewa ainihin adadin mutanen da suka kamu da cutar ya fi waɗanda aka yi wa rajista a halin yanzu. Rikicin 'yan tawaye da ƙarancin hanyoyin sadarwa a yankunan gabashin Congo na ci gaba da haifar da cikas ga ma'aikatan lafiya, musamman wajen killace mutane da gano waɗanda suka yi mu'amala da marasa lafiya.
0: Aƙalla mutum hudu aka tabbatar da mutuwarsu a birnin Nairobi da kewaye, yayin arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a ƙarshen mako, biyo bayan yajin aikin da masu ababen hawa suka tsunduma a faɗin ƙasar. Masu zanga-zangar sun tare manyan hanyoyi inda suka ƙona tayoyi suna kuma jifan jami'an tsaro. Sai da rundunar 'yan sandan kwantar da tarzoma ta yi amfani da barkonon tsohuwa da harbe-harbe a iska domin tarwatsa dubun dubatar matasan da suka mamaye tituna. Wannan yajin aikin ya samo asali ne bayan da hukumar lura da harkokin makamashi da fetur ta ƙasar ta ƙara farashin man fetur da sama da kashi 25.
8: Masararo, ka shaki shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare karfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na RFI.
0: Idan muka leƙa Amurka, Hukumar 'yan sanda a birnin San Diego na jihar California ta tabbatar da mutuwar mutum 5 sakamakon wani mummunan harin 'yan bindiga da rutsa da su a babban masallacin birnin. Shamsiya Haruna ta hada mana wannan rahoto.
7: Maharan sun harbe mutane uku a wajen masallacin, ɗaya daga cikin su babban jami'in tsaro ne na masallacin, wanda 'yan sanda suka yaba wa jarumtakarsa da cewa ya taimaka kwarai wajen kare rayukan yara da sauran mutane. Matasan da suka kai harin masu shekaru 17 zuwa 18 sun tsere a cikin wata mota, sai dai daga bisani 'yan sanda suka tsinci gawawwakinsu a cikin motar bayan sun harbe kansu. Kafin harin ya auku, mahaifiyar ɗaya daga cikin matasan ta kira ƴan sanda tana mai sanar musu cewa ɗanta ya gudu daga gida da motar ta kuma ya kwashe bindigogin ta guda uku tare da wani abokin sa yayin da suke sanye da kayan soji. Shugaban ƴan sandan San Diego Scott Wall ya bayyana cewa suna ci gaba da gudanar da bincike akan harin da suka kira na nuna kiyayya.
0: A ranar 18 ga wannan watan, Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta sanar da kafa wata hukuma ta musamman wadda jami'an ta za su yi aikin kula da mashigin Hormuz, inda daga yanzu kasar ta yankin gabas ta tsakiya za ta rika tantance jiragen da ke ratsa mashigin gabanin sahali musu ratsawa ko akasin haka. Azima Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoton.
4: Rajinar juyin juya hali ta Iran da ke sanar da wannan mataki a sakon da ta wallafa a shafinta na X ta ce za ta fitar da cikakkun bayanai nan gaba game da aikin hukumar kula da mashigin na Hormuz. Tana ita ma rundunar sojin ruwan Iran ta wallafa makamancin sakon game da samar da hukumar, ko da yake babu cikakkun bayanai. Sai dai wata kafar Iran da ke yada labaranta da Ingilishi ta ce kasar na daukar matakai ne wajen ganin ta tabbatar da ikonta ko kuma mallakinta ga mashigin na Hormuz.

0: ƴan magana kan ci abu namu magana a kuɓe mu ranar Alhamis 21 ga wannan watan gidan rediyon kuna RFI sashen Hausa ya cika shekara 11 har 19 da soma ya da shirye-shiryen sa a shekarar 2007 ne ƙwararriyar yar jarida Lani Smith ta kirkiri sashen Hausa na RFI da aka yi wa matsugunni a birnin Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya kuma bikin na bana ya zo a wani yanayi da kafar ke ƙara samun dubaka a idan duniya Michael Kudisin ya bibi irin nasarorin da kafar ta samu a cikin shekaru 19 ga kuma rahoton sa
1: tun daga siyasa zuwa al'adu da wasanni RFI Hausa na ci gaba da isa ga miliyoyin masu sauraro a sassa daban-daban na duniya Bashir Ibrahim Idris shine shugaban sashen Hausa na Radio France International
2: babu abin da zamu ci a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana tun daga ranar da aka fara watsa shirye-shirye na farko ranar 21 ga watan Mayu na shekarar 2007 zuwa yau da ake bikin cika shekaru 19 da wannan aiki
1: wasu daga cikin masu sauraron RFI Hausa sun bayyana dalilan da suka sa suke ci gaba da bibiyar tashar
3: sunana Muhammad Dayir dan adan daga nan na ba 28 Okoba Balewa Tarayyar Najeriya a fito ne da shirin abin da ake cewa burucin kan dutse baka fito ba sai da ka shirya
4: assalamu alaikum RFI sunana Sani Alhaji Mamma daga nan Zandar da Magaram RFI Hausa kai wanda suke emission wanda suke haka da muke karuwa da su alhamdulillah
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Abdulrazak kana kara mana ilimi sosai kuma in labarin ka je a labarin Radio France to gaskiya ne
1: Bashir Ibrahim Idris ya ce sauye-sauyen fasahar zamani sun taimaka wajen kara kusantar tashar da masu sauraro musamman ma ta kafafen sada zumunta da yanar gizo
2: daga radio yanzu abin ya fadada zuwa kafofin sada zumunta da yawa a takaice ne babu abin da zamu ce sai godiya ga Ubangiji
1: yayin da RFI Hausa ake cika shekaru 19 masu sauraro na ci gaba da bayyana tashar a matsayin ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai masu sahihanci da amana
6: labaran zuwan ku ba radio faransa labarai
0: duk dai akan wannan batun Nura Ado Suleiman ya tattauna da Farfesa Umar Fati ɗaya daga cikin masana da ke bibiyar ayyukan wannan kafa a Najeriya
7: to alhamdulillahi mun gode wa Allah madaukaki da ya nuna mana wannan rana sannan kuma na wa Radio France daga Paris da kuma ma'aikatanku na sashen Hausa da dai duk wanda yake da hannu a wannan gida na musu barka particularly editan ku da dai sauran shugabanni kuma ba a ci kunya ba na tuna lokacin da aka fara yadda kace shekaru 19 da suka wuce ni abun ma ya min sauri da ni aka fara amma ni na waje muna tare duk ababin da ake yi na bi lokacin na jin community 30 ake yi a rana har aka zo da abun yau har an zama ana awanni ba alhamdulillah dama radio a dace a ce mutane suna bibiyan gidan rediyon suna son gidan rediyon kuma suna yadda da abin da rediyon ke faɗa
8: to professor zamu so mu ji kuma inda so samu ne a ganin ka wani dan na bangarori ne ko a wani fanni ne kake ganin ya kamata akwai gyara domin ƙara inganta aikin
7: na tuna ba, lokacin da ake shekara 5 sai na bada wani shawara kuma na ji dadi da aka dauki shawaran da editan ku lokacin ya kira ni gashi Allah ya sa in shekara 5 na ce to ni shawarori guda biyu na daya inda hali a sa mata na biyu kuma a kara yawan wakilai kuma duka an dauki shawarwari sannan kuma ga yanzu fasahohin nan sun shigo dandaroli waye to sun shigo so kuma kaga wayannan ababen kullun kara bunƙasa suke yi to kaga kuma dole ne kuma yadda zamanin nan ke canzawa suke tafiya kuma dole ku ci gaba da canzawa kuna bi su kuma shirye-shirye su ne gidan radio idan shirye-shiryen ku ba ingantattu bane ko kuma masu gamsarwa ga mutane ba za su bi ku ba dole ne ku rika duba ababen da ke faruwa a sassan kasashen mu daban-daban a fannonin siyasa a fannonin tattalin arziki nan da rashin aikin yi
0: Da daga batun biki sai kuma harkar da ta shafi tsaro a tarayyar Najeriya inda hukumomin tsaron kasar da ta koronsu na Amurka suka sanar da kashe yan ta'adda akalla 200 da suka hada da manyan kumanjoji har-haren hadin gwiwa da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar kwanaki kalilan bayan da Amurka ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Muluki jagoran kungiyar IS a yankin kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Abdulkarim Ibrahim Shikale hada mana
9: AFRICOM wato rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka ce ta fara sanar da kai wannan farmaki kafin daga bisani shi da kwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da hakan. Masani tsaro Dr. Teguza Getso ya ce farmakin alama ce da ke tabbatar da cewa rijinin tsaro da aka kulla tsakanin kasashen biyu ta fara aiki.
10: Muna iya cewa ta fara aiki ga dangadan kenan, amma wani hanzari ba gudu ba shine bincike ne zai tabbatar da cewa an kashe waɗannan da ake cewa an kashe, kuma ina ake maganar kisan yan ta'adda mutum 20 bayan cewar in dai har da gaske ake yin wannan aikin ai za a iya kaiwa ga gungun da za a iya kashe mutane sama da 50 ko wani abu mai kama da haka. Mutane ne wanda suke haduwa a gurare inda suke taruwa su da yawa ba rarrabuwa suke yi ba.
9: Shirkatar tsaron Najeriya ta ce an kaddamar da farmakin ne daidai lokacin da yan bindigar ke kokarin sauya matsuguni sakamakon matsin lamba, yayin da Dr. Yahuza Getso ke nuna fargaba a game da wasu abubuwa da suka fara bayyana a cewarsa daga lokacin da aka gayyato Amurka zuwa Najeriya.
10: Abin da ya daure mana kai shine ko menene dalilin da ya sa kasar Amurka ta karbe wato filin sauka da tashin jirage a jihar Bauchi, duba da cewar zuwan su sojojin American ya sa yan ta'addan na gabas ta arewa maso cin Najeriya suna ƙara samun ƙaimi da ƙwarin gwiwa da bayyana waɗansu makamai waɗanda da can ba a san su da su ba.
9: Najeriya dai ta kulla a yayin tsaro da Amurka ne sakamakon matsin lamba daga Donald Trump wanda ya yi zargin cewa ana kashe kiristoci a ƙasar amma ba tare da mahukunta sun ɗauki matakan basu kariya ba.
0: Daga cikin manyan kwamandojin ƙungiyar da harin na dakarun Najeriya rutsa da su akwai Abdul Wahab wanda shi ke da alhakin tsarawa da kuma yada ayyukan kungiyar a shafinta na farfaganda, sai kuma Abu Musa Almangawi wanda aka bayyana a matsayin guda daga dattijan kungiyar. Haka ma rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abu Almatanna Almujahir ƙwararre kan harkokin sadarwa kuma babban hannun damar Abu Bilal Al-Muluki wanda dakarun kasar suka hallaka ranar 15 ga wannan watan a arewa maso gabashin kasar. Muna Najeriya inda gwamnan jihar Oyo Sai Makinde ya ce gwamnatin sa a shirye take ta shiga tattauna da yan birnin da suka yi garkuwa da dalibai 25 da malaman su 7 a wata makaranta da ke karamar hukumar Urire ta jihar ranar 15 ga wannan watan. Makinde ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai da ya kira ranar Litinin a gidansa da ke unguwar Kalafo Ishola. Kanal Muhammad Sani Makiga mai ritaya masanin tsaro a Najeriya yayi tsokaci a kai
11: tattaunawa na ainihin karban fansan yaran makarantar nan ya saba ma doka na gwamnatin tarayya na Najeriya wanda yake kuma harkan tsaro na ƙasa ba nashi bane, shi iyaka ansa shi ne ya duba wannan jiha ya zama shugaban tsaro na wannan jiha, duk abin da ke faruwa ya kokari ya sanar da ainihin shugabannin jami'an tsaro na ƙasa Najeriya saboda suke kula da dukkan harkan tsaro na ainihin jihohi da kuma ainihin ƙasa gabaki ɗaya. A farko nan babban barazana ne akan ainihin harkan tsaro na neman a daƙile dukkan matsalolin tsaro na ta'addanci na satan mutane da yaran makaranta da dabbobin mutane da dukiyoyin mutane. Gaskiya babban barazana ne in yan ta'adda suna samun irin haka, to ya nuna cewa kenan suna samun galaba akan ainihin gwamnati, ma'ana kaman me da hannun agogo baya ne.
0: A jamhuriyar Niger gwamnati da kamfanin kasar China CNPC suka kulle yarjejeniya na karfafa alakar su a fannin makamashin man fetur bayan shafe sama da shekara guda bangarorin biyu na tattaunawa da juna. Karkashin yarjejeniyar China za ta karbi dalar Amurka 15 a matsayin lada saboda amfani da bututu don jigilar kowace gangan mai daga Niger zuwa gabar ruwan Cotonou a maimakon dala 27. Hakan kuma zai sa kasar ta Niger samun kuɗin ajiyar da ya kai euro miliyan 106 kwatankwacin ₦0.6 kowace shekara. Haka ma yarjejeniyar ta tanadi ƙara yawan hannun jarin Niger zuwa kaso 45 cikin 100 a hukumar tafiyar da bututun man wato WAPCO, yayin da za a baiwa 'yan ƙasar ta Niger damar gudanar da kashi 85 cikin 100 a maimakon kashi 18 ta hada-hadar kamfanin na CNPC. Wani batu da yarjejeniyar ta taɓo shi ne danka kaso 40 cikin 100 na ƙananan kwangiloli a kamfanonin CNPC da WAPCO wa 'yan kwangila na gida, yayin da za a ba su kaso 70 cikin 100 na ƙananan kwangilolin a matatar mai ta ƙasa cewa da Soras. To a Niger ɗin A ƙarshen mako, gwamnati ta bayyana shirin kafa kamfanonin sufurin jama'a a manyan biranen ƙasar don rage cinkoso da kuma sauƙaƙawa talakawa. Matakin da ƙungiyoyin sufuri irin su UTAN ta bakin shugabanta Muhammadu Gamaci ta bayyana shi da mai tattara da Alfanu.
12: Akwai waɗansu unguwanni a Yamai a wani lokaci samun taksi wani shidali ne, ko da dare ko da darara samun taksi shidali ne. Yanzu da an kai shi ka gani matsaloli za su rage kenan, zai unhwana cikin zuwa da komowa na mutane kuma bunƙasa arzikin ƙasa yake gaba ɗaya.
0: Don cimma wannan burin, gwamnatin ta gayyaci masu zuba jari na waje da na cikin gida a ƙarƙashin wani shiri da ake kira PPP. Ko taya wannan shirin zai amfani talakawan Nishar, Alhaji Dauda Tankama ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jamhuriyar Nishar ya yi tsokaci a kai.
13: Kasan abu ne wanda an yi su Nijar, mai har yanzu dai da kingin zo mu kaba tunda abin akwai tsada, amma muna ganin a duka alamu idan gwamnati ta kawo nata to kaga abin zai samu sauki. Tunda dama in kai kana da ni ina da dole a samu rangwame, tunda kowa yana son ya dauka. Tun zakuwar su talaka ne ake son a rangwamta ma, tun zakuwar su talaka ne ake son ya samu sauki.
0: Gwamnatin ta ce shirin ya kunshi shigo da motoci kiran bus-bus da kayan gyaran su da gina sabbin tushoshin mota da kuma samar da madakata. Senegal, ƙungiyar durobobin manyan motoci da ake kira URS ta buƙaci mambobinta da su daina zuwa birnin Bamako na ƙasar Mali don tsiratar da rayuwarsu a daidai lokacin da matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara a iyakar ƙasashen biyu. Wannan dai na zuwa yayin da ƙungiyar mayakan Jinim ke ci gaba da yi wa birnin Bamako ƙawanya da nufin kassara tattalin arzikin ƙasar. Hauwa Hallar Gwangwazo ta haɗa mana wannan rahoto.
14: A zantawarsa da wakilin kafar yaɗa labarai ta RFI, sakataren ƙungiyar Gora kuma ya shawarci direbobin da suka riga suka sauke lodi a Bamako da su jingine shirin komawa gida, la'akari da ƙaruwar ayyukan 'yan ta'adda a wannan hanyar. Goma ya ce kama hanyar tafiya Bamako a halin da ake ciki tamkar sallamawa duniya ne, inda ya kare matakin da cewa ba shi da wata alaka da siyasa. A farkon watan Afrilun da ya gabata, ƙungiyar mayakan Jinim ta yi wa birane da dama na ƙasar Mali ƙawanya tare da hana shigar da muhimman ababen more rayuwa cikin birnin. Rahotanni sun ce a ƙasa da wata guda mayakan Jinim da ke mubaya'a ga ƙungiyar Al-Qaida sun ƙona gwamman motocin da kwammai da ke ƙoƙarin isa Bamako. Ƙasar Mali dai na shigo da muhimman kayan masarufi da 'yan ƙasar ke buƙata, waɗanda suka haɗar da sukari da shinkafa da man girki da kuma garin fulawa daga tashar ruwan Senegal.
0: A farkon makon da muka yi bankwana, shugaban Ghana John Dramani Mahama ya sanar da shirin da ƙasarsa ke yi na ficewa daga cikin tsarin tallafin kiwon lafiya na Gavi nan da shekarar 2030, inda ya ce ƙasar na ƙoƙarin dogaro da kanta a fannin samar da kuɗaɗen kiwon lafiya da kuma allurar rigakafi. A lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron kiwon lafiya na duniya karo na 79 da ake gudanarwa a birnin Geneva na Switzerland, shugaba Mahama ya ce cigaban da Ghana ta samu a fannin samar da kuɗaɗen kiwon lafiya da allurar rigakafi ya nuna irin ƙoƙarin da take yi na samar da sauyi ga tsarin kiwon lafiya a duniya. Kakaɗan daga jawabinsa.
15: Ghana lost $78 million.
16: Ghana ta yi asarar dala miliyan 78 na tallafin kiwon lafiya bayan dakatar da shirin USAID. Waɗannan kuɗaɗe ana amfani da su ne a shirye-shiryen yaƙi da zazzaɓin cizon sauro da kula da lafiyar mata da yara da samar da abinci mai gina jiki da shirin yaƙi da cutar ƙanjamau wanda ya shafi gwaje-gwaje da bayar da magungunan rigakafin cutar. A yau ina mai farin cikin sanar da ku cewar Ghana tana kan hanyar ficewa daga cikin masu amsar tallafin Gavi nan da shekara ta 2030, kuma muna fatan nan gaba kaɗan za mu fara ba da
15: and we hope to transition into a donor in the not too distant future.
0: Yanzu kuma sai Togo, wacce ta bi sahun kasashen Afrika biyar da suka daina karɓar biza daga duk wani ɗan Afrika da ke son ziyara a ƙasar domin rage wahalhalun zirga-zirga tsakanin kasashen nahiyar. Ministan tsaro na Togo, Kalikis Majulbane, ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da fitar, inda ya ce matakin na da nufin ƙarfafa dangantaka da haɗin kai na ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashen nahiyar. Gwamnatin Togo ta ce daga yanzu za ta riƙa baiwa 'yan Afrika da ke da ingantaccen fasfo damar shiga ƙasar ba tare da biza ba, kuma suna da damar zama a cikin ƙasar ta yammacin Afrika har tsawon kwanaki 30. To a farkon makon da ya gabata, Hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da sake bullar wani nau'in cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da cikin sauri ya kashe mutum 131 yayin da wasu sama da 500 suka harbu da cutar. Shamsiya Haruna ta hada mana wannan rahoton.
17: Wannan sabon rahoto ya sanya hukumar lafiya ta duniya WHO ayyana dokar ta bace kan wannan cuta inda ta buƙaci daukar matakan gaggawa. Bullar cutar a wannan karin ya faru ne sanadiyar wani nau'i da ba a cika samun sa ba mai suna Bundibugyo wanda hukumomin lafiya suka ce nau'i ne da ba shi da tabbataccen magani ko rigakafin da aka amince da shi a halin yanzu saboda nau'in zayaye da aka saba gani. Cutar dai ta fi tsananta ne a lardin Ituri da ke arewa maso gabashin kasar, amma kuma an samu bullarta a birnin Goma har ma da makwabciyarta Uganda. Tuni wannan cuta ta yi ajalin ma'aikatan lafiya hudu, lamarin da ke nuna cewa tana yaduwa a cikin asibitoci. Hukumar lafiya ta Afirka CDC da WHO sun gargaɗi kasashe makwabta da su ƙara kaimi wajen sanya idanu saboda akwai fargabar cewa ainihin adadin mutanen da suka kamu da cutar ya fi waɗanda aka yi wa rajista a halin yanzu. Rikicin 'yan tawaye da karancin hanyoyin sadarwa a yankunan gabashin Congo na ci gaba da haifar da cikas ga ma'aikatan lafiya musamman wajen killace mutane da gano waɗanda suka yi mu'amala da marasa lafiya.
0: Akalla mutum hudu aka tabbatar da mutuwarsu a birnin Nairobi da kewaye yayin arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a ƙarshen mako, biyo bayan yaji aikin da masu ababen hawa suka tsunduma a faɗin ƙasar. Masu zanga-zangar sun tare manyan hanyoyi inda suka kona tayoyi suna kuma jifan jami'an tsaro. Sai da runduna 'yan sandan kwantar da tarzoma ta yi amfani da barkonon tsohuwa da harbe-harbe a iska domin tarwatsa dubun dubatar matasan da suka mamaye tituna. Wannan yajin aikin ya samo asali ne bayan da hukumar lura da harkokin makamashi da fetur ta kasar ta ƙara farashin man fetur da sama da kashi 25.
18: Mai sauraro, ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicin sa a shirinmu na dare karfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashin Hausa na Arafai.
0: Idan muka leka Amurka, hukumar 'yan sanda a birnin San Diego na jihar California ta tabbatar da mutuwar mutum 5 sakamakon wani mummunan harin 'yan bindiga da rutsa da su a babban masallacin birnin. Shamsiya Haruna ta hada mana wannan rahoto.
17: Maharan sun harbe mutane uku a wajen masallacin, ɗaya daga cikin su babban jami'in tsaro ne na masallacin wanda 'yan sanda suka yaba wa jarumtakarsa da cewa ya taimaka kwarai wajen kare rayukan yara da sauran mutane. Matasan da suka kai harin masu shekaru 17 zuwa 18 sun tsere a cikin wata mota, sai dai daga bisani 'yan sanda suka tsinci gawawwakinsu a cikin motar bayan sun harbe kansu. Kafin harin ya auku, mahaifiyar ɗaya daga cikin matasan ta kira 'yan sanda tana mai sanar musu cewa ɗanta ya gudu daga gida da motarta kuma ya kwashe bindigoginta guda uku tare da wani abokinsa yayin da suke sanye da kayan soji. Shugaban 'yan sandan San Diego Scott Wall ya bayyana cewa suna ci gaba da gudanar da bincike akan harin da suka kira na nuna kiyayya.
0: A ranar 18 ga wannan watan, Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta sanar da kafa wata hukuma ta musamman wadda jami'anta za su yi aikin kula da mashigin Hormuz, inda daga yanzu kasar ta yankin gabas ta tsakiya za ta rika tantance jiragen da ke ratsa mashigin gabanin sahale musu ratsawa ko akasin haka. Azima Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoton.
14: Rajinar juyin juya hali ta Iran da ke sanar da wannan mataki a sakon da ta wallafa a shafinta na X ta ce za ta fitar da cikakkun bayanai nan gaba game da aikin hukumar kula da mashigin na Hormuz. Tana ita ma rundunar sojin ruwan Iran ta wallafa makamancin sakon game da samar da hukumar, ko da yake babu cikakkun bayanai. Sai dai wata kafar Iran da ke yada labaranta da Ingilishi ta ce kasar na daukar matakai ne wajen ganin ta tabbatar da ikonta ko kuma mallakinta ga mashigin na Hormuz.

0: Yan magana kan ci abu namu magana a kube mu. Ranar Alhamis 21 ga wannan watan gidan rediyon ku na RFI sashen Hausa ya cika shekara 11 har 19 da soma yada shirye-shiryen sa. A shekarar 2007 ne ƙwararriyar yar jarida Lani Smith ta kirkiri sashen Hausa na RFI da aka yi wa matsugunni a birnin Lagos dake kudu maso yammacin Najeriya. Kuma bikin na bana ya zo a wani yanayi da kafar ke ƙara samun ɗaukaka a idan duniya. Michael Kudisin ya bibi irin nasarorin da kafar ta samu a cikin shekaru 19 ga kuma rahotonsa.
1: Tun daga siyasa zuwa al'adu da wasanni, RFI Hausa na ci gaba da isa ga miliyoyin masu sauraro a sassa daban-daban na duniya. Bashir Ibrahim Idris shine shugaban sashen Hausa na Radio France International.
2: Babu abin da zamu ce a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana tun daga ranar da aka fara watsa shirye-shirye na farko ranar 21 ga watan Mayu na shekarar 2007 zuwa yau da ake bikin cika shekaru 19 da wannan aiki.
1: Wasu daga cikin masu sauraron RFI Hausa sun bayyana dalilan da suka sa suke ci gaba da bibiyar tashar.
3: Sunana Muhammad Tayyib dan adam daga nan number 28 Okoba Babalevan Tarayyar Najeriya. Ka fito ne da shirin abin da ake cewa burucin kan dutse, baka fito ba sai da ka shirya.
4: Assalamu alaikum RFI. Sunana Sani Alhaji Mama daga nan Zandar da Magaram. RFI Hausa kai wanda suke emission wanda suke haka da muke karuwa da su, alhamdulillah.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdurrazzaq, kana kara mana ilimi sosai kuma in labarun ka je a labarin Radio France to gaskiya ne.
1: Bashir Ibrahim Idris ya ce sauye-sauyen fasahar zamani sun taimaka wajen kara kusantar tashar da masu sauraro, musamman ma ta kafafen sada zumunta da yanar gizo.
2: Daga radio yanzu abin ya fadada zuwa kafofin sada zumunta da yawa. A takaice ne babu abin da zamu ce sai godiya ga Ubangiji.
1: Yayin da RFI Hausa ke cika shekaru 19, masu sauraro na ci gaba da bayyana tashar a matsayin ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai masu sahihanci da amana.
6: Labaran zuwan ku ba Radio France labarai ya za su zo mana sanje na gaskiya.
0: Duk dai akan wannan batun, Nura Ado Suleiman ya tattauna da Professor Umar Fati, ɗaya daga cikin masana da ke bibiyar ayyukan wannan kafa a Najeriya.
7: To alhamdulillahi mun gode wa Allah madaukaki da ya nuna mana wannan rana, sannan kuma

0: na Stanley Osifo wanda ya kashe kusan naira miliyan 100 kimanin dala 73 don samun yancin takara da shugaban Najeriya.
1: RFI
0: haka yake labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shugaban majalisar dokokin Senegal kamar yadda aka ji a kan labaran duniya Alhaji Malik Diaye ya sanar da yan marabus a yau Lahadi kwana biyu bayan korar Prime Minister Ousmane Sonko da shugaban yayi lamarin da ya jefa kasar cikin rashin tabbas ta fuskar siyasa. Wannan shawara a cewar tsohon shugaban majalisar ta samu asali ne daga zabi na kashin kaina kamar yadda ya wallafa a shafin sa na sada zumunta kenan shafin Facebook. A Afirka ta Kudu, 'yan Ghana da dama ne suka soma yin rijista a ofishin jakadancin Ghana da ke Pretoria a yau Lahadi. Wani tsari da hukumin na Ghana suka samar da nufin dawo da 'yan kasar masu bukata gida ba tare da wata matsala ba. Baki da dama ne musamman a bakar fata ke fuskantar barazana da cin zarafi daga 'yan Afirka ta Kudu waɗanda suka kumbukaci waɗannan mutane su fice daga kasar. A 'yan kwanakin nan an fuskaci zanga-zangar adawa da baki tare da kalaman kiyayya gare su wanda ya sa kasashen Afirka da dama suka yi kira ga 'yan kasar su da su yi taka tsantsa a wannan kasa. Ghana dai ta sanar da tai na mayar da 'yan kasar ta kimanin 800 daga cikin 15,000 da ake da su a Afirka ta Kudu. Mutane sama da 180,000 ne suka yi zanga-zanga a Belgrade a jiya Asabar da yamma don neman a gudanar da zaɓe. A hakan suna fatan ganin yaƙi da cin hanci da rashawa ya tabbatar da tsarin ko kutarin matsaloli da ake fuskanta a wannan ƙasa. A wasu bayanai daga ƙungiyoyi da suka shirya wannan zanga-zanga aƙalla mutane kusan 180,000 zuwa 190,000 ne suka amshi goron gayyata. India ta nuna damuwa a yau Lahadi game da tsaurar manufofin samar da takardun shige da fice da Amurka ke da su tsokacin da ke zuwa a wani lokaci da sakataren harkokin waje Amurka Mark Rubio yake ziyara kasar ta India. Rubio da murya ɗaya yana mai kara manufofin kasar ta duk da jan kafa da ake fuskanta game da batutuwan da suka jibanci hulɗa ta kud da kud tsakanin India da wasu ƙawayenta wanda ba sa ɗasawa da Amurka. Shugaban adawa a Venezuela Maria Corina Machado a jiya Asabar tana mai sanar da magoya bayanta cewa tana da burin zama 'yar takara a zaben kasar muddin zai kasance zaɓe sahihin zaɓe bisa gaskiya da adalci. Machado da ke jagorantar jam'iyyun adawa ko kuke kan gaba daga cikin kusoshi a bangaren adawa ta yi wannan bayani ne daga wajen kasar kasancewa ta share watanni da dama a waje. Machado ta nana ta amincewarta da shirye-shiryen gwamnati Trump inda take cewa sun amincewa gwamnatin Amerika kuma suna gode musu saboda ci gaban da aka samu. Belarus shugaban kasar ta Alexander Lukashenko babban amini ga Vladimir Putin ya tattauna da shugaban Faransa Emmanuel Macron ta wayar tarho. Fadar shugaban Belarus ta tabbatar da wannan tattaunawa a yau da aka bayar a karan farko tsakanin shugabannin kasashen biyu. Shugabannin sun tattauna batutuwa da yankin da kuma dangantakar Belarus da tarayyar Turai da kuma musamman ma Faransa kamar yadda na kusa da shugaban kasar Alexander Lukashenko ya sanar da manema labarai inda ya kara da cewa tattaunawar ta gudana ne bisa ga shirin na bangaren Faransa. Daruruwa 'yan sandan kwantar tarzoma a Turkiya ne suka yi amfani da hayaki mai sa kwalla a lokacin da suka kutsa kai cikin hedkwatar babbar jam'iyyar adawa ta CHP a Ankara a yau Lahadi bayan kotu ta yi watsi da shugabanninta. 'Yan jam'iyyar sun toshe hanyoyin shiga harabar cibiyar jam'iyyar a lokacin da 'yan sanda suka yi kokarin tarwatsa taron wanda a hukumance ban hannu da umarnin kotu. Wata kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta koka ganin ta yadda gwamnati ke ci gaba da tursasawa 'yan adawa a wannan ƙasa. Ga shirinmu na gaba.
2: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke kawo muku muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi ban kwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: yan magana kan ci abu namu magana a kube mu ranar alhamis 21 ga wannan watan gidan rediyon ku na RFI sashen Hausa ya cika shekara 11 har 19 da soma ya da shirye-shiryen sa a shekarar 2007 ne ƙwararriyar yar jarida Lani Smith ta kirkiri sashen Hausa na RFI da aka yi wa matsugunni a birnin Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya kuma bikin na bana ya zo a wani yanayi da kafar ke ƙara samun dubaka a idan duniya Michael Kudisin ya bibi irin nasarorin da kafar ta samu a cikin shekaru 19 ga kuma rahoton sa
1: tun daga siyasa zuwa al'adu da wasanni RFI Hausa na ci gaba da isa ga miliyoyin masu sauraro a sassa daban-daban na duniya Bashir Ibrahim Idris shine shugaban sashen Hausa na Radio France International
2: babu abin da zamu ci a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana tun daga ranar da aka fara watsa shirye-shirye na farko ranar 21 ga watan Mayu na shekarar 2007 zuwa yau da ake bikin cika shekaru 19 da wannan aiki
1: wasu daga cikin masu sauraron RFI Hausa sun bayyana dalilan da suka sa suke ci gaba da bibiyar tashar
3: sunana Muhammad Dayir dan adan daga nan na Baton Rouge Okoba Balewa Tarayyar Najeriya a fito ne da shirin abin da ake cewa burucin kan dutse baka fito ba sai daga shirya
4: assalamu alaikum RFI sunana Sani Alhaji Mama daga nan Zandar da Magaram RFI Hausa kai wanda suke emission wanda suke haka da muke karuwa da su alhamdulillah
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Abdulrazak kana kara mana ilimi sosai kuma in labarun ka je a labarin Radio France to gaskiya ne
1: Bashir Ibrahim Idris ya ce sauye-sauyen fasahar zamani sun taimaka wajen kare kusantar tashar da masu sauraro musamman ma ta kafafen sada zumunta da yanar gizo
2: daga radio yanzu abin ya fada da zuwa kafofin sada zumunta da yawa a takaice ne babu abin da za mu ce sai godiya ga Ubangiji
1: yayin da RFI Hausa ake cika shekaru 19 masu sauraro na ci gaba da bayyana tashar a matsayin ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai masu sahihanci da amana
6: labaran zuwan ku ba radio faransa labarai ya za su zo mana sanje na gaskiya
0: duk dai akan wannan batun Nura Ado Suleiman ya tattauna da Farfesa Umar Fati ɗaya daga cikin masana da ke bibiyar ayyukan wannan kafa a Najeriya
7: To alhamdulillah mun gode wa Allah madaukaki da ya nuna mana wannan rana sannan kuma ina wa Radio France daga Paris da kuma ma'aikatan ku na sashen Hausa da dai duk wanda yake da hannu a wannan gida ina musu barka particularly editan ku da dai sauran shugabanni kuma ba a ji kunya ba na tuna lokacin da aka fara yadda kace shekaru 19 da suka wuce ni abun ma ya min sauri da ni aka fara amma ni na waje muna tare duk ababin da ake yi na bi lokacin na jin community 30 ake yi a rana har aka zo da abun yau har an zama ana awanni ba alhamdulillah dama radio a dace a ce mutane suna bibiyan gidan radio suna son gidan radio kuma suna yadda da abin da radio ke fada
8: to professor zamu so mu ji kuma inda so samu ne a ganin ka wani dan na bangarori ne ko a wani fanni ne kake ganin ya kamata akwai gyara domin ƙara inganta aikin
7: na tuna ba, lokacin da ake shekara 5 sai na bada wani shawara kuma na ji dadi da aka dauki shawaran da editan ku lokacin ya kira ni gashi Allah ya sa in shekara 5 na ce to ni shawarori guda biyu na daya inda hali a sa mata na biyu kuma ƙara yawan wakilai kuma duka an dauki shawarwari sannan kuma ga yanzu fasahohin nan sun shigo dandaroli waye to sun shigo so kuma kaga wayan ababin kullun ƙara bunƙasa suke yi to kaga kuma dole ne kuma yadda zamanin nan ke canzawa suke tafiya kuma dole ku ci gaba da canzawa kuna bi su kuma shirye-shirye su ne gidan radio idan shirye-shiryen ku ba ingantattu bane ko kuma masu gamsarwa ga mutane ba za su bi ku ba dole ne ku rika duba ababen da ke faruwa a sassan kasashen mu daban-daban a fannonin siyasa a fannonin tattalin arziki nan da rashin aikin yi
0: daga batun biki sai kuma harkar da ta shafi tsaro a tarayyar Najeriya inda hukumomin tsaron kasar da ta koronsu na Amurka suka sanar da kashe yan ta'adda akalla 200 da suka hada da manyan kumanjoji a raharan hadin gwiwa da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar kwanaki kalilan bayan da Amurka ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Muluki jagoran kungiyar IS a yankin kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Abdulkarim Ibrahim Shikale hada mana
9: AFRICOM wato rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka ce ta fara sanar da kai wannan farmaki kafin daga bisani shi da kwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da hakan. Masani tsaro Dr. Tehuza Geso ya ce farmakin alama ce da ke tabbatar da cewa rijinin tsaro da aka kulla tsakanin kasashen biyu ta fara aiki.
10: Muna iya cewa ta fara aiki ga dangadan kenan, amma wani hanzari ba gudu ba shine bincike ne zai tabbatar da cewa an kashe waɗannan da ake cewa an kashe, kuma ina ake maganar kisan yan ta'adda mutum 20 bayan cewar in dai har da gaske ake yin wannan aikin ai za a iya kaiwa ga gungun da za a iya kashe mutane sama da 50 ko wani abu mai kama da haka. Mutane ne wanda suke haduwa a gurare inda suke taruwa su da yawa ba rarrabuwa suke yi ba.
9: Shirkatar tsaron Najeriya ta ce an kaddamar da farmakin ne daidai lokacin da yan bindigar ke kokarin sauya matsuguni sakamakon matsin lamba, yayin da Dr. Yahuza Gesu ke nuna fargaba a game da wasu abubuwa da suka fara bayyana a cewarsa daga lokacin da aka gayyato Amurka zuwa Najeriya.
10: Abin da ya daure mana kai shine ko menene dalilin da yasa kasar Amurka ta karbe wato filin sauka da tashin jirage a jihar Bauchi, duba da cewar zuwan su sojojin American ya sa yan ta'addan na gabas ta arewa maso cin Najeriya suna ƙara samun kaimi da ƙwarin gwiwa da bayyana waɗansu makamai waɗanda da can ba a sansu da su ba.
9: Najeriya dai ta kulla rijinin tsaro da Amurka ne sakamakon matsin lamba daga Donald Trump wanda ya yi zargin cewa ana kashe kiristoci a ƙasar, amma ba tare da mahukunta sun ɗauki matakan basu kariya ba.
0: Daga cikin manyan kwamandojin ƙungiyar da har na dakarun Najeriya rutsa da su akwai Abdul Wahab wanda shike da alhakin tsarawa da kuma yada ayyukan kungiyar a shafin ta na farfaganda, sai kuma Abu Musa Almangawi wanda aka bayyana a matsayin guda daga dattijan kungiyar. Haka ma rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abu Almatanna Almujahir ƙwararre kan harkokin sadarwa kuma babban hannun damar Abu Bilal Al-Muluki wanda dakarun kasar suka hallaka ranar 15 ga wannan watan a arewa maso gabashin kasar. Muna Najeriya inda gwamnan jihar Oyo Sai Makinde ya ce gwamnatin sa a shirye take ta shiga tattaunawa da 'yan birnin da suka yi garkuwa da ɗalibai 25 da malamansu 7 a wata makaranta da ke karamar hukumar Urire ta jihar ranar 15 ga wannan watan. Makinde ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai da ya kira ranar Litinin a gidansa da ke unguwar Kalafo Ishola. Kanal Muhammad Sani Maki ga mai ritaya masanin tsaro a Najeriya ya yi tsokaci a kai.
11: Tattaunawa na ainihin karɓan fansan yaran makarantar nan ya saba ma doka na gwamnatin tarayya na Najeriya wanda yake kuma harkan tsaro na ƙasa ba nashi bane, shi iyaka an sa shi ne ya duba wannan jiha ya zama shugaban tsaro na wannan jiha, duk abin da ke faruwa ya yi kokari ya sanar da ainihin shugabannin jami'an tsaro na ƙasa Najeriya saboda su ke kula da dukkan harkan tsaro na ainihin jihohi da kuma ainihin ƙasa gabaki ɗaya. A farko nan babban barazana ne akan ainihin harkan tsaro na neman a daƙile dukkan matsalolin tsaro na ta'addanci na satan mutane da yaran makaranta da dabbobin mutane da dukiyoyin mutane. Gaskiya babban barazana ne in 'yan ta'adda suna samun irin haka, to ya nuna cewa kenan suna samun galaba akan ainihin gwamnati, ma'ana kaman me da hannun agogo baya ne.
0: A jamhuriyar Niger gwamnati da kamfanin kasar China CNPC suka kulle yarjejeniya na karfafa alakar su a fannin makamashin man fetur bayan shafe sama da shekara guda bangarorin biyu na tattaunawa da juna. Karkashin yarjejeniyar China za ta karbi dalar Amurka 15 a matsayin lada saboda amfani da bututu don jigilar kowace gangan mai daga Niger zuwa gabar ruwan Cotonou a maimakon dala 27. Hakan kuma zai sa kasar ta Niger samun kuɗin ajiyar da ya kai euro miliyan 106 kwatankwacin sifa biliyan 60 kowace shekara. Haka ma yarjejeniyar ta tanadi ƙara yawan hannun jarin Niger zuwa kaso 45 cikin 100 a hukumar tafiyar da bututun man wato WAPCO, yayin da za a baiwa 'yan ƙasar ta Niger damar gudanar da kashi 85 cikin 100 a maimakon kashi 18 ta hada-hadar kamfanin na CNPC. Wani batu da yarjejeniyar ta taɓo shi ne danka kaso 40 cikin 100 na ƙananan kwangiloli a kamfanonin CNPC da WAPCO wa 'yan kwangila na gida, yayin da za a ba su kaso 70 cikin 100 na ƙananan kwangilolin a matatar mai ta ƙasa cewa da Soras. To a Niger ɗin a ƙarshen mako gwamnati ta bayyana shirin kafa kamfanonin sufurin jama'a a manyan biranen kasar don rage cinkoso da kuma sauƙaƙawa talakawa matakin da ƙungiyoyin sufuri irin su UTAN ta bakin shugabanta Muhammadu Gamaci ta bayyana shi da mai tattara da Alfanu.
12: Akwai wa'ansu unguwanni a Yamai a wani lokaci samun taksi wani shidali ne ko dare ko da darara samun taksi shidali ne. Yanzu da an kai shi ka gani matsaloli za su rage kenan zai unhwana cikin zuwa da komowa na mutane kuma bunƙasa arzikin ƙasa yake gaba
0: da. Don cimma wannan burin gwamnatin ta gayyaci masu zuba jari na waje da na cikin gida a ƙarƙashin wani shiri da ake kira PPP. Ko taya wannan shirin zai amfani talakawan Nishar? Alhaji Dauda Tankama dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jamhuriyar Nishar ya yi tsokaci a kai.
13: Kasan abu ne wanda an yi su Nijar. Mai har yanzu dai da kingin zo muka ba tunda abin akwai tsada. Amma muna ganin a duka alamu idan gwamnati ta kawo nata to kaga abin zai samu sauki tunda dama in kai kana da ni ina da dole a samu rangwame tunda kowa yana son ya dauka. Tun zakuwar su talaka ne ake son a rangwamta ma. Tun zakuwar su talaka ne ake son ya samu sauki.
0: Gwamnati ta ce shirin ya kunshi shigo da motoci kiran bus-bus da kayan gyaran su da gina sabbin tushoshin mota da kuma samar da madakata. A Senegal, ƙungiyar direbobin manyan motoci da ake kira URS ta buƙaci mambobinta da su daina zuwa birnin Bamako na ƙasar Mali don tsiratar da rayuwarsu. A daidai lokacin da matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara a iyakar ƙasashen biyu wannan dai na zuwa yayin da ƙungiyar mayakan Jinim ke ci gaba da yi wa birnin Bamako ƙawanya da nufin kassara tattalin arzikin ƙasar. Hauwa Hallar Gwangwazo ta haɗa mana wannan rahoto.
14: A zantawarsa da wakilin kafar yaɗa labarai ta RFI, sakataren ƙungiyar Gora kuma ya shawarci direbobin da suka riga suka sauke lodi a Bamako da su jingine shirin komawa gida la'akari da ƙaruwar ayyukan 'yan ta'adda a wannan hanyar. Goma ya ce kama hanyar tafiya Bamako a halin da ake ciki tamkar sallamawa duniya ne inda ya kare matakin da cewa ba shi da wata alaka da siyasa. A farkon watan Afrilun da ya gabata kungiyar mayakan Jinim ta yi wa birane da dama na kasar Mali ƙawanya tare da hana shigar da muhimman ababen more rayuwa cikin birnin. Rahotanni sun ce a ƙasa da wata guda mayakan Jinim da ke mubaya'a ga kungiyar Al-Qaida sun kona gwamman motocin da kwammai da ke kokarin isa Bamako. Kasar Mali dai na shigo da muhimman kayan masarufi ɗan ƙasar ke bukata waɗanda suka haɗar da sukari da shinkafa da man girki da kuma garin fulawa daga tashar ruwan Senegal.
0: A farkon makon da muka yi bankwana, shugaban Ghana John Dramani Mahama ya sanar da shirin da ƙasarsa ke yi na ficewa daga cikin tsarin tallafin kiwon lafiya na Gavi nan da shekarar 2030, inda ya ce ƙasar na ƙoƙarin dogaro da kanta a fannin samar da kuɗaɗen kiwon lafiya da kuma allurar rigakafi. A lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron kiwon lafiya na duniya karo na 79 da ake gudanarwa a birnin Geneva na Switzerland, shugaba Mahama ya ce cigaban da Ghana ta samu a fannin samar da kuɗaɗen kiwon lafiya da allurar rigakafi ya nuna irin ƙoƙarin da take yi na samar da sauyi ga tsarin kiwon lafiya a duniya. Ga kaɗan daga jawabinsa.
15: Ghana lost $78 million.
16: Ghana ta yi asarar dala miliyan 78 na tallafin kiwon lafiya bayan dakatar da shirin USAID. Waɗannan kuɗaɗe ana amfani da su ne a shirye-shiryen yaƙi da zazzabin cizon sauro da kula da lafiyar mata da yara da samar da abinci mai gina jiki da shirin yaƙi da cutar ƙanjamau wanda ya shafi gwaje-gwaje da bayar da magungunan rigakafin cutar. A yau ina mai farin cikin sanar da ku cewar Ghana tana kan hanyar ficewa daga cikin masu amsar tallafin Gavi nan da shekara ta 2030. Kuma muna fatan nan gaba kaɗan za mu fara ba da
15: And we hope to transition into a donor in the not too distant future.
0: Yanzu kuma sai Togo, wacce ta bi sahun kasashen Afrika biyar da suka daina karɓar biza daga duk wani ɗan Afrika da ke son ziyara a ƙasar domin rage wahalhalun zirga-zirga tsakanin kasashen nahiyar. Ministan tsaro na Togo, Kalikis Majulbane, ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da fitar inda ya ce matakin na da nufin ƙarfafa dangantaka da haɗin kai na ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashen nahiyar. Gwamnatin Togo ta ce daga yanzu za ta riƙa baiwa 'yan Afrika da ke da ingantaccen fasfo damar shiga ƙasar ba tare da biza ba, kuma suna da damar zama a cikin ƙasar ta yammacin Afrika har tsawon kwanaki 30. To a farkon makon da ya gabata, Hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da sake bullar wani nau'in cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da cikin sauri ya kashe mutum 131 yayin da wasu sama da 500 suka harbu da cutar. Shamsiya Haruna ta hada mana wannan rahoton.
17: Wannan sabon rahoto ya sanya hukumar lafiya ta duniya WHO ayyana dokar ta bace kan wannan cuta inda ta buƙaci daukar matakan gaggawa. Bullar cutar a wannan karin ya faru ne sanadiyar wani nau'i da ba a cika samun sa ba mai suna Bundibugyo wanda hukumomin lafiya suka ce nau'i ne da bashi da tabbataccen magani ko rigakafin da aka amince da shi a halin yanzu saboda nau'in zayayi da aka saba gani. Cutar dai ta fi tsananta ne a lardin Ituri dake arewa maso gabashin kasar amma kuma an samu bullarta a birnin Goma har ma da makwabciyarta Uganda. Tun wannan cuta ta yi ajalin ma'aikatan lafiya hudu lamarin da ke nuna cewa tana yaduwa a cikin asibitoci. Hukumar lafiya ta Afirka CDC da WHO sun gargadi kasashe makwabta da su ƙara kaimi wajen sanya idanu saboda akwai fargabar cewa ainihin adadin mutanen da suka kamu da cutar ya fi waɗanda aka yi wa rajista a halin yanzu. Rikicin ƴan tawaye da karancin hanyoyin sadarwa a yankunan gabashin Congo na ci gaba da haifar da cikas ga ma'aikatan lafiya musamman wajen killace mutane da gano waɗanda suka yi mu'amala da marasa lafiya.
0: Akalla mutum hudu aka tabbatar da mutuwarsu a birnin Nairobi da kewaye yayin arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a ƙarshen mako biyo bayan yajin aikin da masu ababen hawa suka tsunduma a faɗin ƙasar. Masu zanga-zangar sun tare manyan hanyoyi inda suka kona tayoyi suna kuma jifan jami'an tsaro. Sai da rundunar ƴan sandan kwantar da tarzoma ta yi amfani da barkonon tsohuwa da harbe-harbe a iska domin tarwatsa dubun dubatar matasan da suka mamaye tituna. Wannan yajin aikin ya samo asali ne bayan da hukumar lura da harkokin makamashi da fetur ta ƙasar ta ƙara farashin man fetur da sama da kashi 25.
18: Mai sauraro ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicin sa a shirinmu na dare karfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashin Hausa na Arafai.
0: Idan muka leka Amurka, hukumar ƴan sanda a birnin San Diego na jihar California ta tabbatar da mutuwar mutum 5 sakamakon wani mummunan harin ƴan bindiga da rutsa da su a babban masallacin birnin. Shamsiya Haruna ta hada mana wannan rahoto.
17: Maharan sun harbe mutane uku a wajen masallacin, ɗaya daga cikin su babban jami'in tsaro ne na masallacin wanda ƴan sanda suka yaba wa jarumtakarsa da cewa ya taimaka kwarai wajen kare rayukan yara da sauran mutane. Matasan da suka kai harin masu shekaru 17 zuwa 18 sun tsere a cikin wata mota sai dai daga bisani ƴan sanda suka tsinci gawawwakin su a cikin motar bayan sun harbe kansu. Kafin harin ya auku, mahaifiyar ɗaya daga cikin matasan ta kira ƴan sanda tana mai sanar musu cewa ɗanta ya gudu daga gida da motar ta kuma ya kwashe bindigoginta guda uku tare da wani abokin sa yayin da suke sanye da kayan soji. Shugaban ƴan sandan San Diego Scott Wall ya bayyana cewa suna ci gaba da gudanar da bincike akan harin da suka kira na nuna kiyayya.
0: A ranar 18 ga wannan watan, Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta sanar da kafa wata hukuma ta musamman wadda jami'an ta za su yi aikin kula da mashigin Hormuz, inda daga yanzu kasar ta yankin gabas ta tsakiya za ta rika tantance jiragen da ke ratsa mashigin gabanin sahali musu ratsawa ko akasin haka. Azima Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoton.
14: Rajinar juyin juya hali ta Iran da ke sanar da wannan mataki a sakon da ta wallafa a shafinta na X da ce za ta fitar da cikakkun bayanai nan gaba game da aikin hukumar kula da mashigin na Hormuz. Tana ita ma rundunar sojin ruwan Iran ta wallafa makamancin sakon game da samar da hukumar, ko da yake babu cikakkun bayanai. Sai dai wata kafar Iran da ke yada labaranta da Ingilishi ta ce kasar na daukar matakai ne wajen ganin ta tabbatar da ikonta ko kuma mallakinta ga mashigin na Hormuz.

0: Isa Hamid, wata uwar miji daga jahar Bauchin, Najeriya.
1: Gaskiya maganan kunya kan babu ita, saboda kamar sunana haka takan iya kiran sunana kai tsaye, ba dai ni din ba. Misali akwai yara, yarinya mai sunana ne, ba za ta iya komanta a momina ko kuma ta kira ta da wani suna na girmamawa haka ba, za ta kira sunan kai tsaye. Irin kuma in gari ya waye haka da safiya, na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bi ni daki a gaishe ni, a ba za ta gaishe ni ba, sai na fito waje idan mun hadu haka a tsakar gida, a mama ya kike, ya kike, daga tsayen haka za ta wuce, mama ya kike, shikenan an gaisa.
2: To irin wayannan abubuwa me ya kawo su ne na irin wannan gushewar kunya ko martaba surkai da ake da su da yanzu irin waɗannan abubuwa din sun kawo a cikin al'ummar Hausawa?
1: To gani nake matan suna ganin kamar irin su sun isa, ba su daukan iyayen mijin a matsayin iyayensu. Duk macen da ta take ganin darajar iyayenta, ba za ta yi rashin kunya ma uwar miji ba, za ta dauke ta da daraja kamar yanda ta dauki nata iyayen. Kuma idan ta tuna a nan gaba nan shekaru kadan, ita ma fa uwar miji ce. To idan suna duba da irin waɗannan ababuwa, irin haka ba zai cika faruwa ba.
2: Ya yi kamata a gyara wannan matsala gaba ɗaya nan gaba? Misali kamar a ce mecece shawararki ga surukai da kuma su mata, musamman mata matasa?
1: Ka shawara na gare su, idan kin girmama, ke ma za a girmama ki. Abin da kika yi shi za a miki. Ko da wannan aka bar ki kawai ya ishe ki, sai kuma zuwa ga su maza kansu su dinga nuna wa matan nasu iyayensu nan fa suna da daraja. Wani matsalan daga wajajen mazajen ake samu, wani kawai idan yana son ki zaki ta yin abin da ranki yake so, ba zai iya tsawatarwa ba saboda soyayya.
3: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
4: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
3: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
4: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
3: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
5: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
4: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
0: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa a tarihin Najeriya.
6: To gaskiya kamar yadda ka faɗi da can baya dai, abin ba haka yake ba. Ana zama na mutunci tsakanin surukai a gida, kuma mafi akasari dama an fi zama a gida ɗaya. Saɓanin yanzu da yawanci ba a gida ɗaya ake zaune ba. To amma kuma sai ya zama da babu irin wannan kunya ɗin ko mutunci ko kuma ganin girma juna, musamman daga ɓangaren ita yarinyar. To wannan ni zan iya alakanta shi kai tsaye da abin da ya shafi tun daga neman auren. Misali maza yawanci suna wannan sakaci ɗin, su suke gwada cewa abin da suke buƙata shi ne aure. Wacce za su aura ita tafi musu komai, mutunci ita tafi musu daraja. To in ba su gwada mutuncin iyayensu ba, su ma ba lallai matan su gani ba. Sannan kuma a ɗaya ɓangaren akwai za a iya cewa tsangwama ko kuma sanya ido daga ɓangaren su matan. Suna ganin la'alla ɗansu yanzu ya fara kawo ƙarfi, ya ɗauko batun aure, ya kuma mai da hankali kan wata yarinya. To wannan zai iya jawo tsana a tsakaninsu. Ko da an zauna tare, kuma ba a zauna tare ba, sai ka ga ba a san juna. Inda miji zai ce ta ziyarci gidansu da kanta kenan, ba lallai ta so ba. Inda za su zo, ita ba lallai ta so ba.
2: To misali in za a tambaye ka shawara, ina mafita?
6: Wannan dai yana tsakanin ɓangaren su iyayen. Hallau dai aiki ne, ko ya aka auro ƴa, haƙƙi ne a kanki ki rike ta matsayin ƴa tunda ɗanki ya auro ta. Idan kika ba ta girmanta, kika tsaya a matsayinki na sarauta, to shakka babu ita ma za ta mutunta ki. Wannan zai taimaka wajen dawo da martabar. Sannan su ma ƴaƴan maza da za su auro, to dole ne su gwada cewa gidan da suka je aure su ɗauki iyayen, tamkar iyayensu. Wannan ne zai bada dama ita ma ƴar in ta zo, tunda ana mutunta iyayenta, ita ma za ta mutunta iyayen shi. Waɗannan suna daga cikin abubuwa kaɗan-kaɗan da za mu iya yi mu a matakanmu na dawowa da waɗannan martaba ɗin.
0: Tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa da ke tarayyar Najeriya. Gare ku.

0: Ta madalla a gaida wa Aliyu da wannan shirin. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
1: Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannun mu da sake saduwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Kabiru Yusuf. To kamar yadda watakila aka ji a cikin labaran mu cewa an rantsar da Romuald Wadani a matsayin sabon shugaban jamhuriyar Benin a wani bikin da ya samu halartar mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima da Prime Minister Jamhuriyar Niger Ali Lamin Zaini da kuma wakilan sauran kasashen yankin AES da ke karkashin mulkin soji. Wadani ya ce a shirye yake yayi aiki da kasashe makwabta don yaki da matsalar ta'addanci da ke addabar su. Za mu so jin ra'ayoyinku game da wannan yunkuri na sabon shugaban jamhuriyar Benin da ke son haɗa gwiwa da makwabta don magance matsalar tsaro. Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko.
2: Sashen Hausa na gidan Radio France International. Da farko kuna tare da shugaban muryar matasan Afirka, Haddabi mai kwamfuta mai yama local government Kebbi State Nigeria, tare da ni akwai dan uwa ya Ubraza Tungagiwa. To babu shakka matakin rantsar da sabon shugaban kasar jamhuriyar Benin da aka yi, inda ya duwa alƙawalla da dama ciki har da na haɗa hannu da ƙarfi da ƙasashen Afirka domin magance matsalar tsaro. To hakikanin gaskiya mu abin farin ciki ne gare mu, kuma muna fatar Allah ya sa wannan matakin da yake son ɗauka ya zama alkhairi, ya zama shine silar kawo ƙarshen matsalolin ƴan ta'adda da ƙasashen mu na lahiyar Afirka ke fama da shi. Baya ga haka muna jinjina ma tawagar jami'an gwamnatin Najeriya da Niger da sauran ƙasashen Afirka da suka halarci wannan bikin rantsuwa. Allah Ubangiji ya sa ayi lafiya a kammala lafiya.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio France International, barkanku da warhaka. To a halin gaskiya a yanda shugaban ƙasar Benin yake da ra'ayin hurɗa da makwabtansa, sai in ce hakan din wallahi yayi kyau. Ya kamata a ce duka makwabtan ƙasashe da suka kasance makwabta ya kamata su haɗa ƙarfi da ƙarfe su yi aiki. To ra'ayin shi yana da kyau, Allah ya sa kuma ya zama mai ɗorewa. Su haɗa kai tsakanin su shugabanni isu, saboda musamman ma wannan lokaci na ta'addanci, ƴan ta'adda sun yawa, su ɓilla Guni, su ɓillo Najeriya, su ɓilla Niger da sauran ƙasashe. Ina ganin idan suka haɗa kai, suka haɗa kuma ƙarfi da ƙarfe, suka rinƙa aiki tafiya a kafaɗa da kafaɗa, suna ba ma junansu taimako ko ta ina, hakan ɗin yana da kyau. Allah ya sa hakan ɗin ya ɗore, Allah kuma ya ƙara muna zaman lafiya, ya sa tsaro ya wanzu a ƙasashen namu. Allah ya taimake mu a tashi lafiya. Ne magana Ramutu daga Lagos.
4: To a hakikanin gaskiya mun yi murna da farin ciki dangane da rantsar da shugaban ƙasar Benin, kuma za ka ga cewa wasu bakin fuskoki waɗanda ba a saba ganin su a ƙarƙashin inuwa ɗaya ba sun haɗu, bi ma'ana ɓangaren ECOWAS da ma kuma ɓangaren IES, bi ma'ana shugabanni na yankin Sahel. To kamar yadda muka ji cewa shugaban ƙasar Benin ya yi ikirarin cewa zai ci gaba da aiki tare da waɗannan shugabanni na yankin Sahel da ma kuma ECOWAS, to akwai dai buƙatar gaskiya idan har dan al'umma suke yi su dinkule su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Babu dacewa ku yi amfani da rarrabuwar kawunanku yanayin yadda za a ga cewa an kawo ci gaba al'umma, sai ga kuma ana bugewa da yin wani abu irin na siyasa. Fatan mu Allah ya ci gaba da basu goyon baya, su kuma ci gaba da dinkulewa, su dinke barakar da ke tsakanin su. Hassan Albasiri Abubakar.
5: Assalamu alaikum Radio France, mai sauraron ku Ibrahim Gudingaji, mazauni Maiduguri daga nan jihar Borno, Nigeria. A gaskiya wannan rantsar da shugaban ƙasa na Benin da aka yi furicin da ya furta akan ƙasashen Afirka wajen tsaro, abu ne zamu ce yana da kyau, kuma abu ne yana da muhimmanci, da kuma abu ne wanda ya kamata mu ji. Saboda haka muna fatan ƙasashen mu na Afirka su haɗa kansu, gabar da yamma, kudu da arewa, su samu su yaƙi ta'addancin nasu abin nan. Ina neman taimako a wajen shugabannin ƙasan Niger da Burkina Faso da Mali, su ma dan Allah su zo su hau haɗin kai, su kawo haɗin kai game da wannan bangaren tsaron nan. Saboda haka muna fatan Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya.
6: Assalamu alaikum Radio France International, mai magana Anas Rabil Muhammad daga nan Funtuwa, jihar Katsinan, Najeriya. Tsokacin da zan yi dangane da wannan haziki da aka tsaida na shugaban na jamhuriyar Benin, so abu ne mai kyau don ganin ya kawo daƙile duk wani ta'addanci musamman a yankin Afirka su abu ne mai kyau. Fatan ma'anar Allah sa wannan shugaba da aka tsaida samu haɗin gwiwa da kuma goyon bayan ganin an kawo ƙarshen ta'addanci musamman a yanki na ta ƙasa ta Najeriya. Mu ya kamata mu ba da gudunmuwa akai sosai don ganin an haɗa kai an kawo ƙarshen wannan ta'addanci yadda ya addaba ƙasa ta Najeriya kuma a yanki na arewa. Fatan ma'anar Allah sa haka ya zama mafi alkhairi cikin wannan shugabanci na shi. Na gode da kai Hausa.
1: Domin shigowa ko neman damawa da kai a cikin shirin, za ka iya tura mana saƙo ta lambar wayarmu kamar haka: alamar ƙari 234-7066-6641, ko kuma ta shafinmu na Facebook RFI Hausa. To bari mu je ga ra'ayi na gaba.
7: Salamu alaikum Radio France International. Kuna magana da Hashimu Hassan. Ina kiran kuna daga nan garin Tsamama. A tare da ni ne ta Alhaji Aminu Tansile a Bali Filinge Jihar Tilibiri a Jamhuriyar Niger. Lai dangane da wannan rantsar da sabon shugaban ƙasar Benin da an kai har da hukumomi na ƙasar mu sun ta yi wannan taro. To lalle Niger da Benin tun fari kamar tamkawa da ƙane na rashin fahimta juna ɗaya ne an kai a wancan lokutan baya. Kuma Allah sa da wannan ƙasa ta Benin da Jamhuriyar Niger da sauran ƙasashe na IS, Allah sa su samu fahimta juna, Allah ya ba da kuma zaman lahiya. Abinda sun ka ce sun sa gabana yaƙar ta'addanci, Allah sa su yaƙi ta'addancin da gaskiya ba da baki ba. Radio Faransa, ni an ku fata alheri. Mai magana Hashim daga nan garin Tsamama a Bali Filin Geja Tilibiri a Jamhuriyar Nijar. RFI na gode, a tashi lafiya.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio France International, sunana Mama Ila daga Kawari, Kwamandikin Kanan Bakashe, Jihar Mai, yankin Maraɗi na Jamhuriyar Nijar. Wato ni abin da zan cewa a cikin ga sha'ani da ya faru, wato wanda shi alƙawarin yin aiki tare da wato ainihin ƙasashe makwabta, musamman ma ƙasashenmu na IS gami da sauran ƙasashe makwabta, gaskiya sai in ce haka da aka yi yayi kyau. Ni dai na ji daɗi sosai matuƙa, kamar ma yanda ba ku zato. To sai mu ce Ubangiji Allah, Ubangiji ya ƙara haɗa kawo na mu ƙasashe na Afirka, renan Faransa baki ɗaya, Allah Ubangiji ya haɗa kawo na mu wuri guda da waɗanda suke mulkin soji, da waɗanda suke mulki irin na demokrasi ɗin da ake magana. To muna roƙon Allah Ubangiji ya haɗa kawo nan mu, mu zama tsintsiya madarmin ki ɗaya, mu yi tahiya tare domin mu ceto kanmu daga cikin hukuba wadda muke sha, ko kuma da muke gani daga ƙasashe na wato na Turawa. To san ce dai a tashi lahiya a RFI Hausa, sunana Mama Ila daga Kawari, Kwamandikin Kanan Bakashe, Jihar Mai, yankin Maraɗi na Jamhuriyar Nijar. A tashi lahiya.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio France International RFI. Da farko sunana Abubakar Haruna, bakin gada Bagari daga nan garin Puntuwa. Haɗin gwiwa da mai unguwa Alaisa ni Sarkin Askan Danja, sai kuma na Baba Kyawari da ke a garin Sabuwa. To lallai kam dangane da wannan yunguri na sabon shugaban ƙasa John Evren Wadani da aka zaɓa, kuma aka rantsar da shi, yace kuma zai yi abin da ya dace domin haɗa gwiwa da ƙasashenmu na Afirka har ma da ƙasa ta Najeriya domin ganin an shawo kan matsalar tsaro. To abin a yaba mishi ne. Sannan kuma mu ne mai addu'a Allah ya bashi jajirtattun abokanin aiki waɗanda za su tallafa mai domin ganin an shawo kan wannan matsala. Domin hannu ɗaya aka ce baya ɗaukar jimka, dole sai an haɗa hannu da yawa domin ganin an aiwatar da wannan ƙuduri. Da fatan Allah ya taimaka mishi, Allah kuma ya ba shi ikon yi. Radio France International, muna muku fatan alkhairi, ku tashi lafiya.
10: Sunana Rabiu Nuhu na Bukka, daga ƙaramar hukumar Bakore da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Da farko muna taya sabon shugaban ƙasar Jamhuriyar Benin murnar rantsuwar kama aiki dai a matsayin sabon shugaban ƙasa. Da fatan Allah ya ba shi ikon kamanta gaskiya da adalci. Matakin haɗa kai da ainihin shugaban ƙasar yayi na da sauran ƙasashen yankin Sahel domin yaƙi ta'addanci, wannan abu ne mai kyau. Amma babban makamin da ya kamata a yi amfani da shi shi ne a samarwa ainihin matasa ayyukan yi da sa'o'in hannu, a ainihin bunƙasa ainihin noma da kiwo da ƙananan masana'antu.
1: Madalla, to duka-duka kuma a nan shirin namu na yau zai dasa aya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da ku masu sauraro, sai injiniyanmu na wannan rana Hassan Alhassan Suleja da ya haɗa sautin kamar yadda aka ji. naku Kabiru Yusuf da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.

0: Karfe 5 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, hudu kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: To jama'a barkanku da wannan lokacin ga kanin labaran duniya. Yan bindiga sun kutsa kai masarautar Yashikira ta jihar Kwara a Nigeria da sanyin safiyar wannan Litinin inda suka kwashe iyan lamba saraken tare da banka wani bangare na fadar sa wuta. Shugaban majalisar dokokin Senegal ya ajiye mukaminsa kwana biyu bayan da shugaban kasar Diomaye Faye ya sallame Aminu kuma firayim ministan kasar Usman Sonko. Kafar yada labaran RFI ta saka yaran Armenia a jerin harsuna 18 da take yada shirye-shiryenta a sassan duniya. To yanzu ga labaran yadda suke. A Nigeria matsalar tsaro na ci gaba da tazzara a sassan kasar musamman ma a jihar Kwara inda ta'adda da yan bindiga ke cin karansu ba babbaka. Kwa safiyar Litinin wasu yan bindiga sun kaddamar da samami a masarautar Yashikira ta karamar hukumar Barutun a jihar Takwara inda suka kutsa gidan sarkin garin suka yi awan gaba da iyalansa bayan kona wani sashi na fadar a yayin da ya sha da kyar. Ko menene yasa ayyukan waɗannan yan ta'addan ke ci gaba a wannan yankin duk da dimbin jami'an tsaron da aka jibge a can? Masanin tsaro Muhammad Sani Makiga yayi mana tsokaci akai.
2: Na farko abin da zan ce maka ya jawo wannan shi barawo ko da yaushe inda yake duban zai samu nasara nan yake zuwa, inda kuma yake duban bai iya samu nasara bai zuwa wurin. To tun farko da suka fara ainihin zuwa ainihin aikace-aikacensu na satan mutane da ainihin kashe-kashen mutane da dauke-dauke dukiyoyin mutane suka samu nasara a Kwara, to shi yasa har yanzu suke ta ƙara kai ƙaimi na wannan sace-sacen a jihar Kwara, saboda sun riga sun samu hanya, sun samu nasara, sun samu hanya da suke bi na wannan sace-sacen, kuma har yanzu ba a iya shawo kan dakile wannan hanyar ba. To dole ne waɗannan hare-hare su yawaita, saboda abin da ke faruwa su ɓata gari ko da yaushe. In wasu suka je suka samu nasara, in akwai kuma wata gungu ko cikin su, su ma za su ce za su sake komawa neman wannan nasarar da wancan suka samu ko kuma da wancan gungun su suka samu wanda suka ji suka yi wannan sace-sacen. Shi yasa abin ya ci gaba.
0: Muhammad Sani Makiga kenan, masanin tsaro a Najeriya. To a Najeriya sojojin kasar su yi nasarar ceto akalla mutane 92 daga hannun wasu 'yan Boko Haram tare da kwance wasu nakiyoyi da 'yan ta'addan suka dasa akan hanyar bora ta yi zuwa Kamuya da ke karamar hukumar biyu. To muna Najeriya, inda a yayin da shugabancin jam'iyyar adawa ta ADC ke gudanar da taro don zaben wanda zai tsayawa jam'iyyar takarar shugabancin kasar a 2027, wani reshen jam'iyyar ya bayyana sunan dan takarar ɗaya tulo a zaben. Abdulkarim Ibrahim Shikale haɗa mana wannan rahoto.
3: Dumebi Kachuku, wanda ya taɓa tsayawa jam'iyyar takara a 2023, shine wani bangare na magoya bayan ADC ya tantance a taron da ya gudanar jiya Lahadi a birnin Abuja. Tunu dai wasu ka fara zargin shugabancin jam'iyyar ƙarshen jagorancin Honorable Nafi'u Bala da tsara wannan lamari da nufin gurgunta jagorancin David Mark, zargin da Nafi'u Bala da kansa ya yi fatali da shi.
4: A'a, wannan ba gaskiya ba ne. Ya zo ya same mu a matsayinmu na shugabannin jam'iyya, yana so ya karɓi fom, wadda kuma muna daga cikin shugabancin jam'iyya da muka dakatar da shi, muka kore shi ma a convention da muka yi a zari a 2022. Don haka wannan ba da yawunmu aka yi ba, kuma ba gaskiya ake yadawa ba.
3: Mai magana da yawun ADC wacce David Mbak ke jagoranta, Faisal Kabiru, ya bayyana wannan taro na jiya Lahadi a matsayin bikin ɗauki ɗaura.
5: Mutane ne su biyar wanda suke ganin cewa kaman fin yadda suna tunanin cewa ita jam'iyyar ADC kamar irin ta dace wadda ake kaiwa kasuwa ake sayarwa, kamar yadda idan ka duba fanarwar da hukumar zaɓe ta fitar, ita ce shugabancin ADC za su yi zaben shugaban ƙasa yau ne. To kaga ku, duk wanda ya ba yau ba, fata kansa lokaci yayi, taruwa yayi, suka gaisa da ƴan uwansa da abokansa.
3: Wasu daga cikin matakan da taron bangaren na ADC ya sanar a zamansa da ya yi a birnin Abuja, har da nada sabon kwamitin da zai karbe gudanar da ilahir lamuran tafiyar da jam'iyyar a matakin ƙasa baki daya, yayin da wasu bayanai ke cewa an samu halartar wakilin hukumar zaɓe a wannan zama.
0: To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda duk da matakin da hukumomin mulkin sojan ƙasar suka ɗauka na hanyi ga 'yan kasuwar dabbobi fitar da su ƙasashen ƙetare domin ba da dama ga al'umma samun yin layya a cikin sauƙi, farashin dabbobin yayi tashin goron zabi a wannan kasa. Nasiru Sani hada mana wannan rahoto.
6: Kwanaki kadan da yayi kafin sallar layya ko sallar yanka kamar yadda ake kiranta, farashin raguna yayi matakar tashin goron zabi a kasuwannin Nijar.
7: Kana iya samu na 500 ko na 150, kana iya samu na 400 cikin su, kana iya samu na 350. Shine karamin turi na cikin wadanga.
6: To ko bayan ka tsadar dabbobin gudaren da ofishin ministan kasuwanci ya dauka na yin hani da fitar da dabbobin waje, a bana an hana yawo da dabbobin a cikin gari kamar yadda Hama Anabo ya bayyana.
8: Wallahi kasuwancin bana sai dai mu ce alhamdulillah gabara an samu raguna sun yi yawa, han mutane sun sai hatta ishe su, han mutane ne sun kawo raguna wasu sun koma daga raguna kauye. To kuma yau abun ya zam kadan.
6: To sai dai tuni an kasar ke kokawa akan farashin ragunan kamar yadda Malam Musa ke cewa
9: dan rago bai kai bai kawo bani je wanda na gani an hana shi ka 110 kai mai dan karfi zai bai iya gaskiya yanzu zai kai in ba ko zuwa gaba ba yanzu zai kai kara ga mutane mun ta yawo da kudin mu ga hannu mun komo mun kasa sayawa abin ya kare mu.
6: Sannan a nashi bangare ministan kasuwancin kasar ta Jamhuriyar Nijar ya ziyarci kasuwannin dabbobin inda ya tabbatar da tsadar dabbobin tare da kira ga ƴan kasuwa su yi sassauci.
10: Mun ga yadda dabbobi ke tsada, amma idan za a duba yanayin da ake ciki bai kamata a ce raguna sun yi tsada haka ba. Muna amfani da wannan dama domin wayar da kai, saboda gwamnati na sanya ido za mu ci gaba da wayar da kai.
6: A yanzu haka dai babu wasu masu tallar raguna da za ka gani kan tituna a birnin Yamai kamar yadda aka saba gani a shekarun baya. Nasiru Sani, RFI.
0: To ƴan sa'o'i bayan rantsar da shugaban jamhuriyar Benin Ramuwal Wadagini ya sanar da naɗin ministocin da za su taimaka masa wajen gudanar da harkokin gwamnatinsa. Ka misali na ɗauke da cigaban labarin.
6: Daga cikin ministoci 24 da ya sanar da naɗin nasu, akwai sabbin fuskoki da basu taɓa riƙe wani babban muƙami ba, sai kuma wasu da yawansu ya kai kashi ɗaya bisa uku na wancan adadi da suka yi aiki ƙarƙashin gwamnatin magabacinsa Patrice Talon. Wasu daga cikinsu da ya san hada da tsohon ministan harkokin wajen Benin Olusegun Bakare, wanda a yanzu aka bashi muƙamin ministan yawon buɗe ido da cinikayyar ƙasashen waje. Sabon shugaban na Benin ya kuma nada tsohon daraktansa mai kula da tattalin arziki a matsayin ministan kuɗi, mukamin da ya rike a baya, sai dai ya nada wasu mutane uku da za su rinka taimaka masa. A dai ranar Laraba mai zuwa ne shugaban zai jagoranci zaman farko na majalisar zattarwarsa, wacce kashi ɗaya bisa huɗu na mambobinta mata ne. Sai dai kuma babu ko ɗaya daga cikin 'yan adawar da suka mara masa baya a lokacin zaɓe da aka nada mukamin minista.
0: To tsohon firayim ministan Chadi Emmanuel Nadingar ya yi kira da a fifita hanyoyin sulhu game da ɗimbin matsalolin da yaƙe-yaƙe da duniya ke fama da su da kuma hasali rigingimin siyasa da na zamantakewa da ke tunkarar ƙasarsa. A wani taron manema labarai da ya kira a gidansa, Emmanuel ya buƙaci al'ummar Chadi su jingine bambance-bambance da ke tsakaninsu domin yi wa ƙasa aiki. To yau 25 ga watan Mayu take rana ta Afrika ta duniya, kuma ana amfani da wannan damar ne domin duba irin ci gaba ko kuma akasi haka da nahiyar ki samu. Ƴan nahiyar da dama da ke zaune a ƙasashen ƙetare sun buƙaci a fifita baiwa mahimmanci musamman ayyukan da suka shafi bunƙasa tattalin arziki a wannan nahiya. To a Senegal an shiga rikita-rikitar siyasa kwanaki kalilan bayan da shugaba Basiru Diomaye Faye ya kori firayim minista kuma aminisa Usman Sonko daga muƙaminsa, abin da ya ƙara fito a fili girman saɓanin da ke tsakaninsu. Washegari kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar ya ajiye aiki wani abu da ake ganin tamkar buɗe ƙofa ga Usman Sonko da yamar gubinsa a wani zaman da majalisar dokokin ƙasar za ta yi a gobe Talata. Farfesa Abdulrahman Dukko, malami a Jami'ar Andre Salifu da ke Zandar a jamhuriyar Nijar, mana tsokaci a kai.
11: Abin da zai wakana guda ne kuma wanda kowa ke tsoro shi ne shi Usman Sonko yanzu. Ya tube wancan wanda ke wakilta shi a wajen majalisa ya koma ya ɗauki majalisa, kenan a nan wurin ma za su watsar da gwamnati tunda suna da ƙarfi a cikin majalisa sun su Usman Sonko. To idan ka watse majalisan yanzu za a komawa kamar shi shugaban ƙasa bai da wata dama wadda kamar wadda zai samu sai ta rushe ita majalisa ta diktoci, kenan kaga zaɓe ne kuma za a shiga a cikin shi, an shiga cikin wani hali wanda bai da kyau, inda ake ganin su kansu suna iya tuhumar shugaban ƙasa, suke iya tuhumar shugaban ƙasa da wani cin amanar ƙasa su tuɓe shi gaba ɗaya. Kenan kaga Senegal yau siyasar Senegal ta shiga cikin wani hali wanda ba a taɓa tambayar za ta shiga a cikin shi, kuma hali ne mai hatsari ƙwarai. Abu guda ne zai kawo kwanciyar hankali shi ne sasantawa tsakanin shi Usman Sonko kin da shugaban kasa na Senegal Jimo Faye.
0: Farfesa Abdurrahman Dukko a Jamhuriyar Niger. To a wannan litinin bankin raye kasashen Afrika ba da ke fara tarukan sa na shekara-shekara a Brazzaville babban birnin Congo. Taron na zama irinsa na farko da sabon shugaban da aka nada dan asalin Mauritania Sidi Ould zai jagoranta a wani yanayi da tattalin arzikin duniya ya tsinci kansa a mawuyacin hali sakamakon rikice-rikice da duniya ke fama da su. Akalla mutane 28 sun mutu yayin zaftarewar kasa a wata mahakar zinari da ke lardin Bango a arewa maso yammacin Angola kamar yadda mahukuntan yankin suka sanar. Yankin da lamari ya faru yayi kaurin suna wajen fuskantar mace-mace sakamakon hakar zinari ba bisa ka'ida ba. To shugaban mabiya ɗarikar Katolika na duniya Pope Leo ya fitar da wata takardar gargaɗi da ke jan hankali kan takaita amfani da kirkirar fasahar nan ta IA. Yana mai alakar ta da irin barnar da za ta yi ga duniya musamman idan aka dogara kacu kam da ita. Shamsiya Haruna ta haɗa mana wannan rahoto.
12: Papa Roma Leo ya bayyana cewa bai kamata a bar irin wannan fasaha tana yanke shawarar da ta danganci rayuwar dan adam ba. A cewarsa dole ne a fito da tsauraran ka'idoji da dokoki na ƙasa da ƙasa domin daƙile barazanar da ke tattare da kirkirarriyar fasahar AI. Papa Roman ya yi amfani da kalmar cewa ya kamata a kwancewa AI da mara domin kada ya zama makamin mallake tattalin arziki, nuna bambanci ko kuma haddasa yaƙe-yaƙe ga duniya. Ya yi nuni da cewa idan ba a kula ba, fasahar za ta iya kawo sabon nau'in bauta da kuma jefa rayuwar yara cikin haɗarin gaske. Papa Roman Leo ya jaddada cewa ba wai yana adawa da ci gaban kimiyya bane, yana da kira ne da a tabbatar da cewa fasaha tana yi wa dan adam aiki ne maimakon dan adam ya zama bawan fasaha.
0: To kafar Erafi ta kaddamar da fara amfani da yare na 18 cikin harsunan da take yada labarai da su a fadin duniya, inda ta bude sashen Armenia da zai mayar da hankali kan matasa da kuma yaki da labaran ƙarya. Hawa Hallar Gongozo ta haɗa mana wannan rahoto.
13: Sabon sashen da RFI ta buɗe na da nufin haɓaka rassanta da ke ƙarƙashin rukunin kafofin yaɗa labarun Faransa na France Media Monde, kuma za a riga yaɗa shirye-shiryen sashen Armenia ne daga kudancin ƙasar da ke amfani da yaren a hukumance. Sashen Armenian Radio France International zai mayar da hankali a fannin kafafen sadarwa irin su Instagram da TikTok da kuma Facebook tare da jajircewa wajen yaƙi da labaran ƙarya. Haka zalika sashen zai fi baiwa matasa dama tun daga kan ma'aikatansa da kuma waɗanda za a riga tattaunawa da su ko kuma ba su damar faɗin albarkacin bakin su. Shugaban sashen Astrid Agopian ya ce yanzu duniya ta yi bankwana da harkar aikin jarida na da, saboda haka dole ne su tafi da zamani idan har suna son cimma muradin su. Kaddamar da sabon sashen da RFI ta yi na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar koma bayan aikin jarida a faɗin duniya, yayin da al'ummar Armenia kalla miliyan 12 ke rayuwa a cikin ƙasashe, kuma miliyan 3 ne kadai ke rayuwa a cikin kasar ta yammacin Asiya.
0: To shugaban Amurka Donald Trump ya ce tattaunawa da ake yi da Iran mai tsari ce kuma za ta amfanar, inda ya yi alkawarin cewa ba zai cire takunkumi har sai an cimma matsaya. Trump ya sake gode wa kasashen gabas ta tsakiya saboda goyon baya da haɗin kai, yana cewa hulɗa da za ta ƙarfafa hanyar ƙarin shiga cikin yarjejeniya Abraham, sannan ya nuna yiwuwar cewa wata rana Iran na iya shiga wannan tsarin. Jagorar adawa Belarus da ke gudun hijira Sveltana ta fara wata ziyara yau Litinin a Ukraine, irinta ta farko tun bayan mamayar da Rasha ta kaddamar kan Ukraine a shekarar 2022. Kusvakiya ta isa kasar ne domin kara jaddada kusancinta ga gwamnatin Kiev a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami tsakanin ƙasashen biyu. Rasha ta kaddamar da jerin hare-hare da muggan makamai a sassa daban-daban na Ukraine, abinda ake gani tamkar mayar da martani ne kan wasu hare-hare da makamai masu linzami da Ukraine kin ta kai a wani yanki da Rasha ta mamaye, inda ta halaka akalla mutane 18. To mutane akalla 82 ne suka mutu, wasu da dama kuma suka jikata a wata fashewar mutum-mutum makamashi a China. An dai bayyana cewa lamarin ya faru ne a wani lardi da ke arewacin kasar ta China. Fashewar dai ta kashe mutane da dama tare da jikato wasu masu sharin yawa, kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana. Kamfanin dillancin labaran China na kasar Sin ya bayyana cewa hatsarin ya afku ne a ramin haƙar ma'adinai, wato gawayin Kol da ke Lushing na birnin Chanzi, a inda mahukuntan yankin suka shaida wa manema labarai cewa wasu 120 da suka samu raunuka na kaban jiya a asibiti. To labarin kenan. Takin labarin wasanni kenan Nura Ado Suleiman ya shigo.
14: To barka da kokari Malam Umar. To bari mu fara da gasar Bundesliga inda shugabancin kungiyar Bayern Munich wanda sune zakarin gasar kwallon kafar Jamus din suka tsokani Barcelona ko kuma suka maida martani kan rade radin da ake yi cewa jagoran ƴan wasan su masu kai masu jefa kwallo wato Harry Kane kenan dan wasan su na gaba. Ana alakanta shi da zai sauyin sheka zuwa Barcelona. Inda shugabancin Bayern Munich din suka ce Barcelona ma ba za su iya kulle yarjejeniya da shi ba domin ba su da kuɗin yin hakan. To idan muka leka Amurka kuma Lionel Messi wanda ake sa ran zai haskawa ta ƙarshe a gasar cin kofin duniya da za a yi Amurka da Canada da kuma Mexico akwai fargaba kan cewar ya samu rauni. To amma kawo yanzu ba a san girma ko kuma ko yaya raunin zai kasance ba zai dauke shi makonni ko kuma ƴan kwanaki ne zai ya murmure. A minti na 73 suna wasa da Philadelphia Union a jiya Lahadi kenan ya nemi da kansa da a sauya shi ya koma kan benci
0: domin ya samu ya salama an ce shi ma dai kusan zai jingina zai ratiye takalma
14: Liverpool ba kuma ana sa ran zai sauyin sheka zuwa Saudiya. To bari mu je Nigeria inda Enugu Rangers ta lashe gasar Premier Nigeria ta bana kofin da a kirge shi ne na 9 da ta ke lashewa a jiya Lahadi ne dai aka karkare gasar Premier Nigeria kamar yadda aka kammala takwararta ta Ingila a jiyan. Wasan karshe da suka buga Rangers da garin Enugu sun samu nasara kan Ikorodu City da kwallaye 2-1 abinda ya sa kungiyar kammala kakar wasa ta bana da maki 68 maki 1 tsakaninta da Rivers United wadda ta kare a matsayi na biyu. Ga bangaren Remo Stars kuwa ita kuma ta kafa tarihi ne mara dadi domin ita ce ta zama kungiya ta farko mai rike da kofin gasar Premier Nigeria wadda ta fada tana rike da kofin amma ta fada a gasa mai daraja ta biyu wato National League NNL kenan. To abinda wannan koma baya da ya tabbata kan Remo Stars ne bayan da ta tashi 1-1 tsakaninta da Bendel Insurance a jiya Lahadi. Sauran kungiyoyin da suka fada gasa mai daraja ta biyu a Nigeria sun hada da Wiki Torres da garin Bauchi da El Kanami Warriors da kuma Bayelsa United. To kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas kuma ita ta tsallake ne da maki 1 tsakaninta da Rita Remo Stars din domin ita Remo Stars ta kammala kakar wasa ta bana da maki 47 Pilas ta kammala da maki 48 a matsayi na 15 kaga ta tsallake fada a wancan ajin kana yan dagaji kenan. To shugaban kungiyar Ahmad Musa ma ya yabawa Arafai Hausa saboda yarjejeniyar da suka kulla da suka sirka samu musu da rigunan wasa kakar wasan da ta kare. To kamar yadda na fada ita Pilas din ta tsallake hadarin ficewa daga gasar Premier Nigeria bayan da ta kammala a matsayi na 15 da maki
0: 8. Tunira Ado Suleiman mun gode sosai.
14: Takwas, barka da kokari.
0: Yes kuma shehin masana'antu da tattala arziki muna tare da Hauwa Aliyu, barka.
15: To barka da aiki.
0: Haka.
15: Wato a dan lokacin da nazo zan karanta labarin tattalin arziki na kanjini kaman dangwata ne ko buwa. To a gurguje a yau Litinin farashin man fetur.
0: Kisa hasa yake ce da dariya.
15: Farashin man fetur ya sauka a kasuwannin duniya a wani yanayi da ake sarancin mai yarjejeniyar bude mashigar Hormuz tsakanin Amurka da Iran. Bugu da ƙari a yau dai farashin hannun jari ya tashi. Inda ko kuma in ce ma ya ƙaru a duniya kenan. Rahotanni ya nuna a yau an sai da gangar mai kenan akan dala 70 sabanin yadda aka saba siyarwa a baya dala 100
0: sama da dala ma kin san rikicin wato duk lokacin da shi Trump ya sassauta kalamansa to sai darajar man kuma ta faɗi
15: To biyo bayan rufe mashigar Hormuz dai, yanzu haka matatan man fetur a India sun koma siyan man fetur a kasashen Africa da Latin America. Hadaddiyar daular Larabawa da Saudi Arabia su ne kasashe biyu na yankin Gulf da ke da bututun mai da suka bi ta yankin Hormuz, yayin da kasashe kamar Kuwait, Iraki da Bahrain ake amfani da manyan jiragen dakon mai wajen kai musu mai zuwa kasashen su.
0: To hanya teku ta gagara.
15: Ta gagara. Wato idan muka gangara Najeriya kuwa hukumar lura da zirga-zirgan jiragen sama ta kasar NCAA kenan ta janye umarnin da ta bayar ma'aikatanta na janye ayyukan da suke yi a filin jirgin saman a wani yanayi da suka kira ba biya ba aiki.
0: To
15: biyo bayan rashin biyan su wasu alawas da suke bin kamfanonin jiragen sama na gida.
0: To akwai dai kamfanin jirgin sama na Morocco shi kuma ya soke zirga-zirgan jiragen sa da dama zuwa wasu kasashe da dama na Turai saboda tsadar man jirgi.
15: Din haka yake.
0: Haka.
15: To a dai Najeriya na ci gaba da rike ragamar kasa ta uku a karbar bashin bankin duniya.
0: To
15: inda a yanzu haka bankin ke bin Najeriya dala biliyan 18 da miliyan 5.
0: Haka.
15: Sauran kasashen sun hada da Ethiopia da bankin ke bin ta dala biliyan 14 da miliyan 4. Sai Tanzania da take bin ta dala biliyan 14 da miliyan 3. Yayin da Kenya ke da biliyan 13 da miliyan 2.
0: Lalle
15: kam. A wannan mataki ko kuma a ce a waɗannan idan aka hada waɗannan makudan kudaden ya kai cewar bankin na bin kasashe kudin da yawan su ya kai dala biliyan 230 da miliyan 8.
0: To a gaida Hauwa Aliyu. To gwamnatin jihar Bauchi da ke Najeriya ta bar umarnin sake bude kasuwannin dabbobi da ta rufe bayan da aka yi zargin ana kai shanun sata domin siyarwa a kasuwannin. Matakin kamar yadda gwamnatin ta bayyana an dauke shi ne musamman don saukakawa al'ummar jihar musamman masu bukatar sayan dabbobin yallaya zuwa kasuwanni domin saya. Wakilinmu a jihar Bauchi Ibrahim Malam Goje ya aika mana da wannan rahoto.
16: Tun farko dai wasu bayanan sirri na tsaro da suka shiga hannun gwamnatin jihar ta Bauchi sun yi nuni da cewa manyan barayin dabbobi daga jihohi makwabta kan yi amfani da kasuwannin dabbobin da ke kananan hukumomin Bauchi, Alkaleri da Kirfi wajen sayar da dabbobin da suka sato. A cewar Alhaji Mai Jama'a Bello, sakataren kungiyar mahauta a jihar ta Bauchi, wannan mataki da gwamnatin ta dauka yana kan hanya kuma suna yaba mata akai.
17: Dai iya zama zargi, dai iya zama gaskiya. Amma gaskiyar ne, amma zargin ne duk gwamnati abin da ta fada ta yi daidai. Tunda duka jama'an nan nata ne kuma ta yi haka ne don kare mutuncinsu da lafiyarsu da dukiyarsu da rayuwarsu. Saboda haka mu ba mu ɗauki wannan magana kan wai zargi mai muni ba, a'a kyakkyawan zargi ne tunda cikin ikon Allah da ya gashi lokacin da aka dakatar da abun abubuwan da sun yi sauki.
16: Sai dai kafin sanar da ɗaukar wannan mataki al'amuran hada-hadar kasuwancin dabbobi musamman shanu da raguna sun gurgunta a jihar ta Bauchi musamman yanzu da ake gab da sallar layya. Alhaji Abubakar Muncigari shugaba ne na kungiyar mahauta a karamar hukumar Bauchi ya yi bayani kan matakin da suke dauka don dakile yawan sace-sacen shanu a cikin al'umma.
18: Duk lokacin da muka je an yi barna na shanu to akan zo kwata, mukan kira su fulanin da aka musu barna su zo kwata kafin a yanka saniya. Wallahi tallahi sai an yi bincike, an bincika sau da yawa. Kuma ko a gidanka yanzu mu a cikin garin Bauchi muka ga ana yawan yanka dabba ko na sadaka ne kake fakewa ko nona abu to sai mun kai ka wajen hukuma. A nan kuma sai ka nemi mafita, doka ne a wajen.
16: Halin da ake ciki uwar kungiyar mahauta ta Najeriya ta jawo hankalin gwamnatin jihar ta Bauchi kan matakin rufe kasuwannin kamar da Alhaji Jawara Espawa babban sakataren tsare-tsaren kungiyar na ƙasa ya yi bayanin cewa kamata yi gwamnatin ta rika sara tana duban bakin gatare yayin ɗaukar irin wannan mataki bisa la'akari da abin da ka iya zuwa ya dawo.
19: Abin da muke gaya wa gwamnati shine lallai wannan abu ya shafi harkokin kasuwanci musamman abin da ya shafi harkan saniya da kuma harkan nama a duk faɗin Najeriya ma ba Bauchi ba, saboda wayannan kasuwanni ne kusan na ƙasa da ƙasa. To babu daga inda ba a zuwa ana harkan kasuwanni, to lallai wannan dakatarwa ya dan kawo tsaiko duk da mun san gwamnati ta yi ne domin samun mafita musamman wa mu al'ummar ta.
16: yadda al'amura suka farfado kenan a kasuwar dabbobi ta Liman Katagum kasa da sawoyi 24 bayan sanarwar bude kasuwannin dabbobi da gwamnatin jihar ta Bauchi ta bada umarnin rufe su. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: To a Najeriya, jam'iyyar APC mai mulki ta kammala zaben fitar da 'yan takara a dukkanin matakai, inda a ƙarshe magoya bayan jam'iyyar suka amince da Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda zai sake tsayawa takarar shugabancin ƙasar a shekara mai zuwa. An da ya samu ƙorafi da kuma takaddama a tsakanin 'yan takara, yayin da wasu ke zargin cewa an yi musu ba daidai ba. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da Honorable Ishaq Muktar Yakasai, magoyin bayan jam'iyyar ta APC kuma wanda ya taka rawa domin kafa kan magoya bayan gade da tattaunawar ta gudana.
20: Wato abin da ya fi ɗaukar hankalina shi ne yadda mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana kan kujera, amma ba a bari an ce shi kaɗai ne ɗan takara ba. Wani aka ba da dama ɗan jam'iyya ya zo ya sai fom ya yi takara, kuma aka yi zaɓe aka bayyana sakamako. A mafi yawancin zaɓuka da aka yi a ƙananan mazaɓu kamar majalisar jiha da tarayya da sanatoci da magana gwamna, duk magana aka yi ta maslaha aka daidaita. Amma kaga a matakin shugaban ƙasa wani ya je ya sai fom, kuma ba a hana shi ba, ya je ya yi sikirinin an tantance shi an kuma ba shi dama. Wannan gaskiya ya bani sha'awa, kuma ya ɗauki hankali na cewa ana kamanta demokradiyya a tarayyar Najeriya.
3: Akwai wanda ke ganin cewa wannan an tsara ne kawai saboda kar a ce shugaban ƙasar shi kaɗai ya tsaya takara.
20: To ai daidai abin da mutane za su yi, ai wasu in suna da damar su ba za su ba da damar ai hakan ba. An ba mutum dama ya sai fom, an zo an yi takara, an kuma yi zaɓe, an kaɗa ƙuri'a, kuma zaɓen nan ma aka yi shi a mazaɓu gaba ɗaya na tarayyar Najeriya. Siyasa dama ba ka raba ta da irin wannan ƙorafe-ƙorafe.
3: Kana da gogewa a fagen siyasar Najeriya saboda ka sha tsaya takara kuma ka ci zaɓe a baya. A wannan tafiyar meye abin da kake ganin cewa kuskure ne wanda ya kamata a ce an kauce masa nan gaba?
20: Ko shi kansa zaman maslahar da ake yi, ai ya kamata a kirawo 'yan takarkaru wasu a zo a zauna da su a yi magana. Kamar lokacin da muka yi SDP. Ai dama aka bayar aka zo yadda aka ce za a yi ƙato, bayan ƙato ɗin nan haka aka yi. Kuma duk wanda ya samu takara ko majalisar jiha ko tarayya ko sanata ko gwamna ko shugaban ƙasa ta wannan hanyar ya zama. Kuma yadda shugaban ƙasar nan ya ba da dama, jam'iyya ta ba da dama aka yi wannan abin, ya kamata a ce a jihohi a matakin ƙananan hukumomi duk haka aka yi. Duk da dai akwai matsaloli da suke faruwa na rashin tsaro, kamar mu a cikin gari kaga matsalolin 'yan daba suna addaban mu. Idan an fito an ce za a yi wannan abin akan samu, za a iya samun matsaloli. Shi ma yana da nasa illar, amma dai in aka kamanta irin wannan ɗin a inna abin zai taimaka kuma zai da dorar da harkar demokradiyya a ƙasa baki ɗaya.
3: A makon da ya gabata kotu a Najeriya ta yanke wani hukuncin da ake ganin cewa ya dace wani abu da kuka so ku kitsa a jam'iyya mai mulki, cewa duk wanda aka bakantawa dole ya tsaya cikin jam'iyya. Wannan faɗaɗawa ɗin da kotu ta yi cewa ana iya ci gaba da ƙorafe-ƙorafe har zuwa watan Satumba kamar ba ƙaramin koma baya ba ne gare ku kuma masu mulki.
20: Ai wannan abin da kotu ma ta yi, ai mu jam'iyyar APC mu ce da a kuka taƙila a wasu wuraren. An samu matsalolin da za a iya zama a samu cikakken lokacin da za a yi duba da tsanaki a kalli abubuwa yadda ya kamata a gyara a gyara. Mutum nawa ne aka bakanta a APC sun bar jam'iyyar APC sun koma ta jam'iyya. Haka kuma 'yan wasu jam'iyyan su ma an sun yi nasu za su bakanta, wasu su ma za su dawo kuma su dawo cikin jam'iyyar APC. Duk wannan matsalolin da muke fuskanta da ana bin doka da oda ta tsarin mulkin ƙasa, da ana bin doka da oda ta addinin Musulunci ko Christianity, da ana bin doka da oda na siyasa, da ana bin doka da oda na tsarin mulkin ƙasa, na tabbatar ma da duk wasu abubuwan ba za a rinka fuskanta su ba.
3: Daga jam'iyyar ku ta APC, bari mu leƙa wasu jam'iyyun, duk da cewa ba haƙƙinka bane su suke da dama su faɗi abin da ya shafe su. Jam'iyyun da suke adawa da ku suna da nasu salo wanda ya sha bamban da naku saboda ku kasancewar ku jam'iyya mai mulki.
20: Ba ka gani na samu kaina a cikin kwamiti da mai girma shugaban jam'iyya da mai girma gwamna a matsayin ta na jagora, suka kafa kwamiti na mutum tara wanda muka zauna bayan an fitar da 'yan takarkarin nan aka yi dannan ƙirji. Inda duk ba a samu maslaha ba, an ba da dama an je an kaɗa ƙuri'a, wanda ya ci kuma ya ci, wanda bai ci ba kuma ya tabbatar da cewa zaɓe ya kai an kayar da shi. Wani wanda kake so ɗin zai zama shi ne mafi karɓa a wajen mutane ba, amma an kaje ka tirsasa musu kaga ka tilasta mutane sun yi abin da ba shi kenan, kuma wannan ba demokradiyya ba ce.
3: Honorable Ishaq Muktar Yakasai, muna godiya sosai.
20: To muna godiya, ƙwarai Allah ya saka da alheri.
0: To gaida Abdul Karim da bakon sa wannan tattaunawa da suka yi ga wasu daga cikin kan labarin. Yan bindiga sun kutsa kai masarautar Yashiki rata jahar Kwara da sanyin safiyar wannan Litinin inda suka kwashe yallaba sarakin tare da banka wani bangare na fadar wuta. Shugaban majalisar dokokin Senegal ya aje mukamin sa kwana biyu bayan da shugaban kasar Bassirou Diomaye Faye ya sallami Amini kuma Prime Minister kasar Usman Sanko abinda ya kara fito a fili irin sabanin da suke da shi. Kafar yada labarai ta RFI ta saka yaran Armenia a jerin harsuna 18 da take yada shirye-shiryenta a sassan duniya. Idan kuka biyo mu a labaran mu na gaba za ku ji akalla wato mutane 28 sun mutu a ruftawar wato kasa a Angola. Tumana Allah yanzu kuma ga shirinmu na rayuwata.
1: Rayuwata.
21: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita akai. To a wannan rana shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin sirrikai. Sannan a hankali wannan matsala na neman zama ruwan dare ga duniya musamman a irin zamanin nan da akasari magidanta ke kokawa da yadda rashin hakuri da lalacewar tarbiyya ke tasiri a zamantakewar iyalansu. Kasar Hausa ba sabon zance bane zama gida daya tsakanin uwar miji da sirkarta sai dai a wasu lokutan ba kasafai ake wanyewa lafiya ba domin yawanci idan uwar miji bata samu sabanin fahimta da sirkarta ba to tabbas za a samu akasi a bangaren matar da ko da yake ba a taro an zama daya ba ganin cewa akwai daidaikun iyalan da ke fahimtar juna a zamantakewar su har tafiya ta yi nisa. Bayanai dai na nuna cewa a irin zamanin nan akan samu sabani inda sau da dama uwar miji kan zargi surukar tata da cutar da danta lamarin da kan sa a kai ruwa rana tsakanin sassan biyu. Ku gyara zama domin jin yadda batun nan yake. Shirin rayuwata ya tattauna da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchin Najeriya, da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa. Amma kafin nan, wakilinmu Ibrahim Malam Goje daga jihar Bauchin Najeriya ya hada mana wannan rahoto.
1: Rayuwata.
22: Kunya aba ce mai matukar muhimmanci a kowace irin zamantakewa musamman ta wure sai dai kuma sannan hankali irin mutuntawa da kunyar da ke tsakanin uwar miji da surukarta tana nema zamawa a tarihi. Zainab matar da ke zaune da uwar mijinta a gida guda ta yi bayani kan yadda ta kai ga musayar kalamai tsakanin ta da surukarta ta.
23: Ba duk abin da na mata bana birge ta zan yi abinci zan kai mata abin karyawa abincin rana hadda na dare so amma duk wani abin da nake bata kallon shi komai nayi bazan birge ta ba.
22: Ita ma mamar Sadiq wata amaryar da bata wuce shekara 1 da aure ba ta tabbatar da cewa ta samu sabani da sirka ko kuma uwar mijinta bayan da tace tana shiga mata rayuwa.
24: Gaskiya mun samu sabani da yawa da har take shigo min cikin nawa rayuwar personality ta samu ido ta takura min da yawa alhalin ni bayan duk wani hakinta da komai nata da ita da danta ina sauki musu amma a gurin ta kaman kullun ban kai bane a akona gaza ne kuya ne.
22: Abubakar Aliyu wanda ya taba samun matsalar rashin fahimta tsakanin mahaifiyarsa da matarsa ya baiwa magidanta wannan shawara.
25: Kai a matsayinka na wanda kake tare da mahaifiyarka kai ka ringa sa ido wa ita matarka kuma kai iya bakin kokarinka na ganin ka daidaita su kowa ka bata hakkinta wannan a matsayin hakkinta na mahaifiyarka wannan ita ma ka bata hakkinta matsayin matarka.
22: Amma hangar masana yanayin zamantakewa irin su Malam Abubakar Suleiman akwai mafita daga wannan matsala.
26: Ita uwa mahaifiyarka za ta rika ganin cewa duk abubuwan da za ta rika yi tana ga kaman
1: tana soyayya ce da take maka, ita kuma matar ka gani take kamar ana takura mata. To saboda haka ko wani abu ne zaka yi, idan misali ka siyo wani abu ne na gida, in a gida ɗaya suke, ka fara zuwa ka bada na mahaifiyarka.
22: A har kullun ana jan hankalin iyaye mata da ke zaune da surukansu a gida guda, da su kasance masu haƙuri da kau da kai kan harkokin zamantakewar ƴaƴansu.
2: RFI.
4: To madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchin, Najeriya.
5: Gaskiya maganan kunya kan babu ita. Saboda kamar suna
4: Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchin, Najeriya.
5: Gaskiya maganan kunya kan babu ita. Saboda kamar sunana haka takan iya kiran suna.